0: Kayo in town irga na ang mga langgam di choy.
1: Oh, kay ngano man di choy? Ganahan kay ikabe ko irga non choy.
0: Ayaw kasuko choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo og rule ang atong mga kalanggaman sa pagmaintainar sa balanse sa atong ecosystem choy? Usa pod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha choy, dako kay nang illegal sa balaod choy.
1: Mao ba choy? Saylo ako choy ha, joke lang tong ako ha. Karon ba ko masayod ana di ay choy? O sige, imo na ning akong irgan, mayan ni ibunal sa imong iring sungkaban bay.
2: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalangkaman na mao'y tinubdan sa mga huli o awit na nakapatawhay sa atong mga dukan.
3: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 8:49.
3: Nausam ni si Buyaks nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
4: Sakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa midatong na ako ang kalibutan. Kinipisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako ng hunuson, kining ako kinabuhi.
3: Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema usa usab kagasa nga atong dawaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
4: Ayaw tuloa ang imong kinabuhi. Kay kini kasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
5: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Lan sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Maana usab kaninyo.
0: Igsoon gyud ni Kristo sa kahilom ato ang itudlo sa Ginoo ang ato ang mga intentions ni Santos Kamisa. Nagakumpisa ako sa Dios kung magagawang sa tanan. O kaninyo may iksuon, kinakalapas sa dakong yamot, sa nauna, sa pulong, sa buhat, o sa walay pagbuhat sa ngayang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busan ang buhay ako kay Santa Maria, kanunay ulay, sa tanang mga anghel, mga santos, o kaninyo may iksuon, ayaw kong yampo sa Ginoo atong Diyos. Kaluyan ta kita sa Dios ka makagawom sa tanan pagsiloon sa atong mga sala kita dadunyang ato sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: Kaluyan tayo ito sa Diyos, kung mga gaom sa tanad, pasiloon sa itong mga sala, kita dadun niya, tos kinabuhin dahil.
1: Amen.
0: Imaya sa Diyos dito sa langit.

0: Aginoo, mana kaninyo.
1: Mana usab kaninyo.
0: Paigsoon ang Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaon ikaw, o Ginoo.

0: Pahibalo. Ang atong sponsors sunod Domingo, first Sunday of the month, first mass. Poblasyon 1, person in charge, Dr. and Mrs. Ernesto Pakulanang. Second mass, CWL o Kabulutan parishioners. Person in charge, Mrs. Felisafi Banduquillo o Mrs. Leonabel L. Sikosana. Mga pagpasalamat sa atong sponsor karon, ang St. Anthony Academy family, Palaslan, Ilaya, and Knights of Columbus. Person in charge, Mr. and Mrs. Joshua Bromo, Zamontero, og Sister Maribel Dominic M. Servando, Carm O.L. O kanatong tanan nga mitambong nining Santos nga Misa, atong pasalamatan ang Ginoo. Ato ding pasalamatan karon ang mga sisters sa Carmelites nga ania uban kanato sila karon. Daghang salamat, sisters.
1: Ato ang pagpasalamat sa mga donors sa lechon na mga donors sama ni Mayor Bimbo o mga kauban naghatag og duha ka lechon sa naghatag og mga soft drinks sama ni Kapitan Miken Abilia og mga kauban sa nagdala og mga pagkaon. Pagpasalamat ninyong tanan. Ato ang pagpasalamat sa ato ang igsoon na si Brother Ayan Lahato, who in this mass is also live on Star Radio. Ato ang pag-ampo, ilabi na sa mga tao nga naminaw sa kahanginan. Ilabi na sa mga masakiton na unta ayuhon sila sa Ginoo sa ilang mga balatian aron makasimba na sila. Mientras tanto nga napa sila sa mga balatian, maminaw sila sa kahanginan aron makapaminaw, makatambong sa Santos nga Misa. Human sa Misa, ato ang pag ampo alang sa mga elderly o sa mga senior na ni aron dini, because today elderly, senior, and the lola, no? Mga lola and lolo, the grandparents, kay mao maron ang inyong adlaw. Usab, we would like to again in my behalf would like to thank the Abilia family headed by Al Abilia and Ruby Abilia, who host our guest sisters coming from Shatten, coming from Tanhai and Dumaguete. Thank you, sister, for gracing your presence with us. Your presence, we appreciate your presence. Pray for us as we pray for you. Palihog marindog. Ang Ginoo, manaa kaninyo.
0: Mana usab kanimo.
1: Og manalangin kaninyo ang Dios kang makagawom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Nahalad na ang Misa, dadanin niyo ang kalinaw ni Kristo.
0: Salamat sa Diyos.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: You're the music star, radio!
5: Oras sa Star Radio, alas 10:38.
6: It's time to eat up all these bad goodies. Solid Gold Sundays.
7: Solid Gold Sundays.
6: Solid Gold. Sunday, you can hear your best memory songs from the past.

Remix. DJ. Last song.

Aran. Balitang katuhuan o

0: Greetings. Music ang katawa na himong programa nga mao ang Music Katawa.
1: Maria Bunangera on air.
0: Chacha Music on Music Katawa.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: July 26, 2026. Nga naman yung nagpa-atras naman ko. Ay. Pwede pang padaplin kay mo-atras ko. Dapat kung mo-atras, na mo-atras, magpadaplin kayo. Para di ka ma-atrasan. Anyways, mga ka-star, para sa inyong mga greetings, inyong mga song requests, all you have to do is to call or text itong official call on text line sa itong smart line na 0969-484-5454 sa itong globe line 0956-664-7734. Sa itong website, itype lang ang www.starradio.yesn.webla.com para sa itong FB fan page ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa mong mapadangat o binsahe sa ako ang personal Facebook account Gapnod sa Kawanangan. Again, Gapnod sa Kawanangan, i-search na ninyo. Live ko rin diha, pwede kayo mo drop by sa inyong mga greetings. And please do follow sa official Facebook page sa Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan. Kinapunin ang mga lahitin mong impormasyon nga angay ninyong masayran matagkaroon o kunya sama sa mga public affairs, news and entertainment, photos, videos uploaded sa pipila ka mga admin sa Star Radio Tayasan. Alright, sige. Duna Iska, Alisa. Diyarako, Maria, diyarako. Sige, lingkod sa diyalo na Iska. Pangay sa katahuran sa itong mga suking tigpaminaw. Ay, di man ganoon tamo kuyo, kundi mo Maria. Murag, lami siyang i-relax, pero di man mahimo, murag, hawang man kung wala ko ni mo. Di ay ba, sige. Lulang Iska, hunat. Ato mga suking tigpaminaw, madiha, maatang ibaya ha. Ang balitang kapalaran niyang taon-taon, duha kahugna na ha, unang hugna. Ang tod sa ikaduang hugna, tangin na ninyo niyang taon-taon. Oo, naaran na po ninyo. Matuog, i-apply na ninyo ng mga horoscope ron nga itong matunol ninyo. Oo, maumanggin na ako adiri pagtunol sa inyuhang mga horoscope. Papil na ko. Na sige, Maria. Mayo di ngadlaw ka ninyo nga tanandiha, ha? Ay, nasa ko'y gawson kadali, Maria. Sige, Lola Iska. Amping dito, ha? Ayaw ba yung lapaw kay malunakad ako kayang kalsada? Di patakag labang ha? Ay, ay, madahan!
2: Mauba?
1: Ay, Lola Iska, may nag-text ra ba diri? 5228 last for day, Jen. I love you, Lola Iska. Musta na ka? Hala! Sana all! Lulais ka mo rang daghan mga admire ni mo during the pita. Kikli na lang yung ko din yung dapita, Lulais ka. Purata na kita ining dapita, Lulais ka. Ato si Lulais ka. Ato at ito sa gawas pa siya nga bahin. Alright mga gastar, ay mukha ulo ha. Ay mukha tahan sa inyuhang pagpadangan sa inyong mga greetings during the pita. Ha? Kaya kamo diha kung naapon mo'y balak, pwede sad ka ayaw mo tawag mo o mo paambit sa iyong balak tinagsip diha. Oo, maghasa-hasa ta diring dapita. Oo, kay karong December magpa-premio taga balak. Oo, ay, kung di ka mo qualified, kung dili ka magsigig participate. Oo. Vita, seryoso. Oo, then yun, kung naapod di ay mga joke vibes, mga joke entry diha, pwede po kaayo ninyo ipadangat kay ato ng hatagan o kinabuhi po.
2: Mau ba?
1: Sige. Balik na kurong taon-taon mga ka-star.

0: piring na pita po para sa tuwang mga greetings. Atong bisitahan ang Facebook live during the pita mga ka-star. Kaya live banta sa akong personal Facebook account. Gap na siya kawadangin. All you have to do is to comment sa inyo mga greetings dia or shoutouts para sa ma-acknowledge mo na to kung asa mo na yung mutang sa tibuo kalibutan. Sige, matut panglilita Yuson Medes. Good morning, DJ Maria. Happy Sunday. Oh, ino nga na ni siya, Riyadh, Saudi Arabia. Kumusta man, ma'am Lilita? Kumusta man, og sa imong pamilya diha sa may Mabinay, Negros Oriental. And of course, napotiri si 5228. Mubala koroin, iska. Ay, mubala ko na siya. The last four digit, 5228. Pwede kayo, tawag na! Sige, tawag, pabuton di ka. Pabalakon di ka. Asa naman to si Ginilita Matthew, ang partner ni Sir Nilan Ferolino kay Mayo po tumubala. Kini si 5228. Ito yung si Jay Bani. Or kinsa ni si last four digit 5228. Welcome kaayo mo sa pagtawag diring dapita kay pwede mo mo padangat og timbaya, pwede mo mo balak, pwede mo mo tunulog mga joke vibes. Oy, para sa ato mga soking tigpaminaw nga wala ka kopya sa to ang call and text line. Sa to ang smart line 0969-484-5454 again 0969-484-5454 sa tong globe line 0956-664-7734 again 0956-664-7734 ay ato din itimbaya mga pamilyang Chukinto, Tanilon sa Ecolibrado family and of course mga Tuanda o Martin family. Ay nga pagpaminaw sa itong mga suking tigpaminaw, diri sa lungsod sa Tayasan, Locop Negros, Oriental, Tibuok, Kalibutan. Ay labi na diyan sa may Sugbo, sa may Ronda, Dumanhog, Barili. Oh, diyan sa may Alegria, Bajan, sa mga nagkariya, mga stall owners, public and private sectors, small and big establishment. Shout out kaninyo nga tanan. And I do shout outs also to Mike Didi Rex of Alabama, USA. Good evening to you. Yep, and to Mam Eva Orina diya sa may Cagayan de Oro. So, to mga viewers, sa mga ni-happy at karoon, mayang nga pagpaminaw, mayang nga pagtanaw-tanaw kaninyo nga tanan. Yeah, kaya naman nag-request diri og balak. Chan, nun sa mine. Malako na naton eh. Diba? Ito na din na nito lang ano, nato na yung balakon. Standby mo diya kaya ito na yung balakon. Ay, di anay ni tawag! Yes, hello, good morning, good afternoon.
1: Hello, good morning, everyone.
0: Hello.
1: Kamusta?
0: Di madali si Tita Carla. Sir Dance! Kamusta man ikaw?
1: Hello, Tita Carla. Gano'n din ang Sir Dance?
0: Ay, asan din si Tita, si Sir Dance?
1: Ah, siyempre, ay, namin ako karoon rin sa may sitio kang abukay.
0: Ay, kang abukay. Ano na kang abukay, di ha?
1: Bungkaga ayo
0: dire
1: tita,
0: mabuang
1: ka dire
0: kusugay ni sa radio
1: dire.
0: Hello, ayo bungkaga.
1: Sabot na ni Iska. Asa ni Iska ron?
0: Ada di Iska kung tapad nag side view siya di Russia lagi ni magpadul sa mikropono. Yagin ni tawag mangka. Alam ba mina sa
1: logo kung dito yero dia nga ginang ko na I love you Iska.
0: Ala.
1: Iska.
0: Alay, rastilan po na nga. Ay, magsige, I love you, I love you, I love you. Ay, lagi ilabay na kay di ko kasalat.
1: Kay sinigoy ko no gabi, wala siya katulog, tita.
0: Hello, wala siya katulog.
1: I love you, magulis siya gahapon.
0: Ano, I love you din, si Digoy.
1: Ay, nabuang ron siya. Digoy ron, kapaminaw silang balay. Ada, naisgutan na po niya ang alan.
0: Ala, Digoy.
1: Yan
0: yan,
1: balakan ko.
0: Abalikan.
1: Balakan.
0: Si minded ko, basta mo tawag kayo. Balakan, balikan. Si anging balikan, ani.
1: Dahil naman yun, ako ang balak ron. Kay mo, agapnod sa kamanangan. Ako ang agapnod sa baybayon.
0: Ang agapnod sa baybayon. Ang saman ang agapnod sa baybayon. Gaikog highlight.
1: Mawagani yun na, oy. ang gugmang giatay nagtimaan sa gapnod sa baybayon. Mawalak nang ko.
0: Sure, ready na ka?
1: O, kuntis ni.
0: Kung magsigi kang participate, huwag ba nag-appeal natin ka sa entry para rung Disyembre?
1: Oh, fire, magsulat lang ko.
0: Sige, ready na ka sa imong balakon sa title, Gopnod sa Baybayon, atong The Waton, Tita Carla. Bunan!
1: May pagpaniod to ka na itong kanan. Una ko mo, adto sa unahan ako sa intambayan ako ang hiligog ma. Nga naniod to karon oy. Si Catherine Sorenyo.
0: Sana.
1: Wala mong kamangurang anak nga si Arjen Gahilu mga buot ang pagkabata. Katawag po na ako ang akong ugangan nga gwapa kayo si Mama si Pen Sorenyo. Kinayugan siya ang pinagkabuutan nga bana. Susimususing Sorenyo. Kiniyak mo ng sunggan ako ang maong balak na naguluhan. Gugmang giatay ang gapnod sa baybayon.
0: Alright!
1: Oh, gapnod sa baybayon. Na nagmula sa kalahuran sa tanyon. May abot ang hangin amiyang ikusukuso ang kalahuran. Daw nagaibot ang gapnod nga naa nagaturok sa ilalim sa kadagatan. Dami kusog ang aming amihan o naibot kini. Galutaw-lutaw sa dagat, gindang sa naplin sa baybayon. Daw si Iska ang nagpunpunini na apil ang kasing-kasing ning Digoy Herodias. O ni Boy Herodias, gihandong ka ni Iska. Umingon ka niya, I love you, Iska. Ang tumbang ni Iska, I'm not available. Agay ka sakit ni Goy Herodias.
0: Agay ka sakit.
1: Anto nito sa si Kihoro, kinsa ka na imong karaybal. Dagdagan ang ngalan o picture ni Ana. E parang wala na kay kahati sa imong gugman di atay. Pangitaan Santa Maria, diya sabay si Kihor, iskamula na natigoy, lipong na yung ulo sa ministeryo kulutin. Iyon ang nagan ng gugman ni Goy, gagurusuros ng gugman di atay. Nung gapnod, kaginagsa sa naplin sa baybayon, nga wala na'y kinabuhi. Diyan ang uklaman, no? Kunyara na ako na sumpayan, kung kuntis na.
0: Ang grabe! Di wala bali na kung panagang dirige, basi ga, ang ako lang baog, dumugan ko sa mga balon.
1: Ano, ninugay ang umbala ko, ako na i-entran. Okay, guys. Salamat yung guys ngayon. Soaking tigtaminaw sa 19.3. Mas tayo sa radio. Sikat na sikat ka. Kini yung ano, gantyangina ng kurman ko. Yan din sa Ati Carla ng Tayasan. Nagrampa sa public market. Akong nakita si Pla-Pla. Nagikan sa ibon. Nagsanal niyo public market.
0: Ang laki na.
1: Surprise ka, ano?
0: Maugani
1: oy. Kunya nakita na ako ang atuang mautan nga malabot barangay kabitana sa poblasyon nga si Tuna Tirano Bahandi. Kunya nakita na ako kanagabi nga si Kapitan Ayan sa kabulutan nagpaypay, nagtinda og barbecue.
0: Murot. Naway na si Kapitan.
1: Magtuno ba naman nilaway na ito ani oy.
0: Ang aso-aso, nagbuto-buto.
1: Oo. Oya, akong naibalaga ng mga driver nga balahabal niya, oy.
0: Ay, oh, mga buot.
1: Hindi na buang nga sa jitso kang amukay. Kay mga balintong ko na ang motor.
0: Oo, siyempre kay permiben ako na sila masakyan. Dili sila masakyan.
1: Ay, doon nagpamina akong ugangan nga ron rin.
0: Hala, hello ugangan.
1: Papasusi mo sa rin niyo, be.
0: Hello. Sama ni, ito nang paituryahan si Papa Sorinyo ni mo.
1: Oh, dali pa. Dali pa. Oh, Surya.
0: Hello. Ayat, pero ihatag tikang lola Iska. Maayong hapon diyan ni mo. ningi pa rin naman ko, Nema. Ay, pare. Ay, dali, mabirun, bantag
1: rin. Mama na lang, wala boy di ha?
0: Ay, ay, pastilan, wala man diri boy go. Ito, adito, na magul pa.
1: Ah, dara, mo sa tao sa Nemo, kay sugitig pa may naman po.
0: Ah, sige ka ni, Mare.
2: Hello, Mare.
0: Ay, pastilan, anadeke ko, Mare, ngalan ni mo, Mare. Kaya sa tayo nito, limot, matamurag na kay balag, bata ah, dito.
2: Ah, Sorinio.
0: Ah, Josephine Sorinio, guwapa man yung mga Josephine, raba?
2: Ito, Nerino, Ricky, Juan.
0: Oo,
2: Junili Bisma.
0: Oo. Ah, sige, shout out na, Mare.
2: Ay, shout out ko din sa Kabulutan, sa akong bayaw, sa akong mga pagumangkon. Ah. Diri sa Kangabukay, akong mga bayaw, ako pong pagumangkon. Og si Dance nga nagkaon.
0: Agoy! O sa may isod at niya. Ay, sige, bye-bye, Amping.
2: Ay, sasong, lagkaw.
0: Ay, lagkaw, kine, nindot ni bagay ni Nato, Mare.
2: Ah, sige, Mare. Thank you.
0: Oh, bye-bye.
2: Ah, sige, pra-pra.
0: Namay na gini sila ba? Magkara na gini si Tita Dins.
1: Okay na, babay na si babay.
0: Bye-bye. Alright, Basta na ka-star.
1: Alright,
0: salamat kay Basta na ka-star.
1: Ah, sikat na sikat, oy. Grabe, jackpot pa.
0: Alright, salamat kayo, Tita Carla. Ito ang Sir Dins din sa may magtuhaw. Kang kaabukay, o sa to, oy. O, na ginero, nagkabulol-bulol na kita ini, ah. Di madali, oy. Ginigit si Tita Carla. Di madali niya ang balak in pronto. Hala, tangin ninyo, ha? Magtigi ni karong Disyembre. Ito niya, kung mo-participate pa niya next Sunday. Appeal na ni sa entry na to. Sige, si Janila ta, Matiyo, si Mr. J. Kumusta naman ang Sir Daniel? Asa naman mo, Sir Leonard? Sir General, mang roll call ko, be? Asa naman mo dapat, oy. Asa man mo, nga nung mamong nitago man mo? Ang ano naman sana, Maria? Ipangita na ako sila Lula Iska, pero wala sila mo pakita. Ay, alangan. Unsa ang pagkakita ni Monila, nga langita ka na amampod sa mangit-mit nga dalan. Lili, makitanto na ako sila kay puti-puti, manto sila dagway. Amo na diya, namanggol ka manggol, tanawa na gimong naong ron. Bahala na lagi kay ako lagi silang pangitaon. Unta makitaan ako sila. Ang ako nakitaan katurag yung tako ni Tita Carla. Nga nabili nito sa hagdan sa may gwardiya dapit sa may public market. Ginigit si Tita Carla ng akian eh kung ano niya. Pastilansin kita po da Tita Carla. Ay nako. Sige ay magkabalaka kay balikan data mo mga ka-star. Liya ragin mo ha? Yaya. Paglingaw-lingaw tadiring tapita. Stand by. I'll be right back.

kita sa programang Music Etawa. Oras sa Pilipinas, 4 minuto sa dili pa mag-alas. Alauna sa kahaponon. Ngano'ng walay S ang alauna, ha? Di man pwedeng alas una. Ngayon man na. Anyways, mga ka-star, atotang tungi pang timbaya kini mga ni comments sa tuwa nga Facebook Live. Matod pang Lilita Yusan na Midas, lihog niya ako og play sa himayang nahunlak. Thank you, DJ. Sige, ito nga taga ng pagtagad. Matod pang Zarlit sa Banala Mahitoris. Kanang yaward, so, wala yung expression na itong wala bisaya bitaw. Karan kaayo, ma'am. I miss you. I miss you too. Kumusta mo na itong Ma'am Zarlet nga gwapita diha? Cutie cute. Niya the pizza my mommy's and daddy's pizza hub. Matupang Lilita Yusan Medis. Happy Sunday DJ. Shout out ni DJ Marco og sa iyang kauban ni DJ Tia sa Maya San Carlos City. And happy Sunday to all watching here in Riyadh, Saudi Arabia. Shout out sa itong mga OFWs. Mayang pagpalikay si kay diha sa inyong nahimutangan. Carlin Machong Fausto. Happy Sunday, Maria. Maria. Maria! So, prolong kayo si Carlin. Kumusta man ka, Carlin? Asa man ka nahimutang sa earth? DJ Marco, hello DJ. Hello to Lilita Yusan Medes. So, ni Ma'am Eva Orina. Kumusta naman ni si DJ Marco? Nga, romantika, oh? Sana mag San Carlos ni nga to ang higala o relative nga DJ. Salamat ha sa pag-drop by DJ Marco. Thank you so much for dropping by. There is a Star Radio Tayas and Facebook Live. But there is ako ang personal Facebook account. Alright, sige mga ka-star. Oh, imo katahas yung pagpadangat sa iyong mga mensahe. Again and again, shout out to my Kadidi Rex. Good evening to you there in Alabama, USA. I hope you have a good evening. Ayan, shout out po sa itong mga suking tigwa. Lula Iska, dali pagod Lula Iska. Na ay ni Hangyo diri nga magbalak tubag-tubag kuno ta. Pastilan gid nimo Maria, may paywa ko ni kuyog kay imo man kung idamay aning balak ni ma. Unsa man apil po ko anis entre? Sabutan pa na nato i-apil ti ka sa entry murag di ka dapat pwede na ako ipa-apil sa entry. Kay expected na nga ikaw ang ma-winner. Unsa maglisod bangani magbulo-balistong pamangani ni nga kuang mga letra. Ay, ambot lamang yun. Pagkating buwan, tuwalin nga ko ang balak ani ron. Kung ako yung mong patubag-tubagon. Ato na yung pagbigyan sa chan-chan. Kailihang yun si Tatay Sitoy. Oh, dahil hardo ba kain ni si Tatay Sitoy ni mo? Aba, oba. Sige. Sige, Toy. Toy! Pwede na ka maminaw sa mong balak tubag-tubag na Maria. Mag-atang me, ha? Mag-atang me. Sige, ito nagdawaton. Kining balak, tubag-tubag ni Maria o Lola Iska. Lola Iska, kanunay ko ikong gikuyog sa programang Morning Pasada. Ikaw ang tigpindot sa gitayan na natong busina. O tinuod ka na, Maria Bungangera. Kung dili pati ka palangga, gibyaan nati ka. Lula Iska, abinimog unsa. Ingon sila ako usa ka tipong babaeng gwapa. Og ako malipay usab ni Ana kay apuhan bay ako nimo Maria. Nagagikan og nagalatay ka nako ang imong kaandyag og kagwapa. Maong salamat kaayo kung kinsa man ang binuhat na maoy ako na himong resulta. Pwede ba siya? Kanako lulayis kay paila-ila. Kay basig, usa kay gayon mag-abot mi sa kalsada. Og makaigon ko kinsa siya. Ayaw og kabalaka. Kay akong gipa-imprenta ang iyang hitsur. Adunay mga rason kung anong wala kami mag-abot aning higayuna. May pa magpabili na lang ko kanimo, Apo. O Maria Bungangera.
Pero lalang iska, sayod ka ba kung unsa tika kapinangga? Nabisan sa mga balod sa kabalaran, kitang duhagi, hagwa-hagwa. Nabisan na po ka ng katong ba-ba sa pantalan. At panagpabilin paghihapon ikaw ni ining akong dughan. O ikaw nagpabilin paghihapon ni ining akong handurawan. Handurawan nga napuno sa kapalaran. Mga sugilanon nga puno sa mga kapakyasan. Ako na kining gilabay sa basurahan. O gagwadahon na lang nako ang tanan. O gulipan ra sa kalipayan. Lola Iska. Lola Iska. Nganong ikaw? Mura ka man gihapog ba tanon? Kay matod pa ni Bayro ni Bay. Bisa ginubinta anyos ka na. Apan ikaw girigla pa. Pagkadako yung miragroso ni Anang Dapita. Balik kasi pat ganining Bayro ni Bay. Makawala sa kalaay. Grabe ni mo Lola Iska. Doon na mituo na nga akong mga mata. Kung makakita sa imong kaanyag o kagwapa. Eh kung dili pa ikaw ang akong lula, dili tinghali ako mahitsura. Ayaw kabalaka akong apo. Ikaw yun ang itagana ka na ko sa Ginoo. Nabisan og asa mag-uban-uban ko. Naisama usab ako sa imong landong o anino. Igo na tingali Maria, murag nahutda naman ko anig balak. Wala ko'y mahimo ining Andre. Kung ako ning hutdan karong adlawa. Oh, wow ka to ang balak tubag-tubag ni Lola Iska Ogni. Ni Lola Iska Ogni. Maria Bungangera. Kamu diya kung namoy mga balak. Balak mo sa kahanginan. Kaganina ni balak si Tita Carla. So, tulo kahigayon or upat kahigayon. Confirm mong present kamu balak. There is a programang Music Katawa. Mamahimong usa na ka sa entry. Then, mag-permi na lang kang present. Monitora na ginuan kung layo mo diri sa Star Radio Tayasan or di mo makadungag via radio set. Pwede ra sa din nyo iska na nga kong Facebook account kung nag-live ako. Okay, mailhan po na kung mutawag mo 12 to 2 p.m. kung naimo tubag bisag off-air. Tubagon, nagidat na ako if ever man. Pero walay mo tubag meaning wala kuana or something doon ay power enter option, okay? Inanaragi na siya kasimple mga ka-star. Kaya ang Music Katawa nga programa, kaupat rin sa usa ka bulan mahitabo, okay? Kaupat rin mahitabo tungod kay every Sunday raman ni mga ka-star. Sige. Ay mo kaulaw diha. Kaya, yano rata, bili mo angay maulaw na ako. Atong i-play ang song request ni Lilita Yusan Medes from Riyadh, Saudi Arabia. Himayang Nahunlak by Susan Fuentes.

Agata ko sa pagbadangat nini nga ko ang kaaging katawanan. Doon di ay ako siya. Shalani. Inaari mangguning ako ay nga kaaging katawanan na Maria Bungangera. Basta kayo gayon. Inilaging inosinti ka ayoko. Wala ko katunobog syudad. Basta kay unang higayon nga nakasakay ko og bus nga naganing matikang tas hagdan nga dagan kay mga lingkuranan og maoto nakalingkod ko wa ko kabalo gani unsa nang tiket kana ganing butangag bangag ng numero.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ako man ako pagtindo, kabugat man sa nika ayaw bukton. Og maon to DJ. Hinahinay gyud kog barog. Nabalaka ko kay murag gidam ko man. Nangakos na maninoon ako. Mao ara ba gyud nigakos na ako sukad kani adto. Nga nakamatnon ko ka ng pinakalit na hibok-hibok sa dughan. Nigakos ko niya. Ambot ba po doon? Naglain man ang akong kabuot. Nagpatabang ko dito sa konduktor. Bega daw ang konduktor o managtiayon ni or kanang managuyam. Nadili rabag yun, da DJ. Oto. Ingo, nagsinias na lamang ko nga. O ako kabalog kinsa ni siya. Ngayon ang konduktor nga. Gatuo man siya nga. Managtiayon ni or kanang managuyam. Oto DJ. Nagamat ko na siyang buot. Ditutukan ko niya. Nausa pa po ning matahan, itutok man sad ko niya. Magkawag yun na ako'y buot, DJ. Og sa dihang nikigila-ila na lang yun siya na ako. Desperado day ang maong lalaki. Wala siya'y paki sa iyong mga kwarta kung dili. Ako ang iyan natripingan para isuroy ikaon. O dito, first time ang good na ako, nga mo siya kaanang hagdan nga mudagan. Gihawiran niya akong kamot, DJ, ipaningot. Huwag yung kasabot sa akong kaugalingon. Inilaging, inosinti po taghagdan nga mudagan, kanang giingon nilag escalator. Wala gito, gihawiran ko niya gugot kaayo. Gihibok-hibok na sa akong lughan. Nga ang tuyo na ako sa syudad. Wala ara mo aturag yung kong syudad para makaturob yung kong unsan ng syudad. Ang sugamak na manuruan ko aning kalakihan. DJ, mo to first time na akong nakatunob ko gahagdan nga mudagan. Tumon sa iyang kadesperado. Papiliyon ko niya kung siya akong piliyong paliton. O agyo ko kasabot. Parang hulog ng langit, DJ. Sa may kapalit ani. Nga akong balo nung gani kaabot o sa kalibo kay gusto na akong mabalik na po doon. Gihulgan. Gabalo nung gani kong bingkang lapad. Nga lingin. Ay. Moto, wala agad magastuyan nga akong kwarta, DJ. Ang ako lang kahit. Gidala ko niya o kananan. Inasinti mong kuko DJ na gamit ba siya ng stick na duha kabuklingin. O sa dihang, easy raman kayo niyang gipasalay sa duha ka stick ang itlog. Samtang ako balin akong ligwat-ligwat sa itlog, nalagpot naman ni noon DJ. Pwerte na akong gula, kinalagpot ang itlog. Nangitang yung kus itlog. Naimuot siya na ako. Pero wala niyang ipanumbaling ang akong kainosinte. Hinoon na lingaw siya na ako. Naingon ko niya, nga nung magamit-gamit pa man tag-stick, pwede raman ni natong gamitag kamot. Puro na itinidor ang namaligya diri kay mga ayaw tag-tinidor. Oto, DJ. Huwag ko magdawam, DJ. Nga, naadi ay kalit nga motoro kapag bati sa akong kasing-kasing. Malatawuan man yung kaagiha, pero mao may matuo, DJ. Dito sa kananay, ako pong gidisplay ang bingkang lapad nga lingin. Sayod ka pa, DJ? Ang bingka! Wala gibaylo sa pagkaon dito sa fast food chain. Kay gimingaw na sad ko na siya tong bingka.

0: auto. Ngayon ko niya nasublay ko. Ang angko lang DJ kikana niya katunga ang bingka. Samtang iya po kong giungitan sa katunga sa mong bingka. O sabi na anamong kawamagi kami.
1: Sana all.
0: Pagkad ako yung milagro sa tanah. Mata DJ. Gusto na kong uli sa girl nga. Apa nasayod ka ba DJ? Ikuyog manuwan na siya sa mukha. Iyon kong ayaw. Kaya nga akong tuyo diris dumagiti. Maurangitan. Makaabot ra ko diri. Ugmao din niya siya dan. Nga ano na gawin magtuyok pa ng ligid. Oh. Wala ko niya gi-lockdown, DJ. Hangtod nga ni bunok ang ulan, DJ. Nangabasa aming duha. Pertig yun na mong basaan.
2: Mau ba?
0: Nalupos na gid ang duha ka mga personahe. O nga, tumingin sa Osaka establishment. Eh, magpalit mig mga masuot. Kalatawan ka yung obraha, DJ. Iusa man dahi kinisya ka. Adunahan. Nalukop na labang. Kay kinilaging nabastid na sa iyang unang hinigong. Sige, DJ. Kala lamang ang ako ay kaaging katawanan. Pero hangtod karon DJ, nangita pagyapon ko sa itlog nga nung na... Asa na to dapita tong itlog? Iwong lang suod. Ngayon pa binaw. Siya lang eh.

0: Asa kay gaya nag-abot si Tikla o si Agata? Oh, mao to. Nag-abot silang duha. Og mauni ang mga panghitabo.
1: Naabot niyo ko diri sa Changi.
0: Yun na, pa kanay naso Nancy. Dikla mo na, oy.
1: Ay, yun na, pa kanay naso Nancy. Ang katama po na.
0: nag-abot na kita iya mong dalan. Oy, Tikla. Nabot mo di ka diri.
1: Ay, balo bitaw ka na ako diri. Manguta na pag yung kanalaan ako diri. Pinoy radio.
0: Naniwang lagi ka.
1: Ay, unsa man di ay nanambok na iko? Kung ikaw ko na akong ingnon, nga nanambok lagi ka.
0: Ika klaro, Ana, nga nanambok po go.
1: Kini istorya god. Bisit kay balo na nana ta diri mga tama pagyut ka. Nagamay na ganin ko. Imo pagyut ani mo nagamay.
0: Uy, nagpalit di kag isda.
1: Kaklaro anang nagpalit kog isda diri sa Changi. Imo pagyut ka na idili ni wala ko nagpalit og isda. Nagpalit ko og kuan. Nagpalit kog bulad.
0: Aw, bitaw sa. Tuanat po siya sa unahan.
1: Pinagpalit lagi kag mangga. Ay, kaglaro, aning nagpalit kag mangga? Kita, bitaw sa imong mga

mga taon kining balak pinadala sa usas taong mga suking tig paminaw gikan kini ni Lani diha sa Maitamao gitago ra siya nga Lani oh ya Ike Ira ano na wato na yung balak kaguluhan kahapdos.

pagkahapdos. Sa akong kasing-kasing, nagyampungad na lamang ako diri sa Dublin. Gano man pinanga sa kasing-kasing ko ikaw kanunay nagpabilin. Apan unsaon kuman, napalid ka naman di ay salain. Kining akong dughan na puno sa pagmaya. Sa diyang misaad ka kadako nga ako lang o ako lang ang imong pinangga. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nun sa manangakong dakong sala. Nganong ikaw kanako kalitman lang ni Bia. Kahapdo sa kasing-kasing ko nga daw gitusok-tusok sa mahait nga hinigiban. Kasakit ding dughan nga daw gikunis-kunis o giwatas-watas o giairan. Ikaw manunta ang nabubuan sa gugma na kung walay katapusan. Apan ngano o ngano nga kalit mo akong gitalikdan. Samad nga may pagkaalir. Kahapdos nga daw nagpabilin. Apan wala na ako'y mahimo paniana kung mapunta ka sa lain. Isinggit ko na lamang sa kinayukang bahin. O dito akong isalibay ang mga kasakit nga akong nahiagumain o dili na kinimo pasumbing. Sayod ka man untaga, ikaw lang ang nagilusarang itik nga nagkapagkapan ng akong dughan. Sayod ka man untaga, ikaw lang ang bugtong bibing nga nagkabakaba sa dalan. Apan ngano o ngano man nga imo kong gibi. Ay. Wala na ako'y mahimo pa. Gawa sa paghatag ka na ako o kagawasan. Apan nganong mag-antos. Kung kasing-kasing mo, siya wala may ikabalos. Kung nagpabilin pa kining kasakit o kahapdos. Makatawa ang balak ni Lani. Hindi ang siya may tama. O, ang kay Miss Lani, ikaw ha? Ano man na? Ibalik na ko lang taot-taot.

0: nga ka-star, balik ta sa program. Mag-mishy ka tawa, kaupan lagi hapon ang inyong DJ.
1: Maria Bunangera.
0: Ato ding itimbaya ang original nga nagdala sa programang Music Katawa by Ronnie Bay, ang atong handos na 28, Sir Ronnie Librado. Oga sa tibuok niyang family ni Ti Aileen, ni Ronnie Lynn, tibuok niyang family shout out. By Ray, oga palangga Junalien. Hello, kumusta? And of course, ni Yami Ime. Kumusta man? Sige, atong itimbayang atong mga kaubanan sa buhay. Happy weekend ka ninyo. Oy, sa atuan yung mga kaigsuunan nga nag-birthday karon.
2: Happy birthday!
0: Sa mga nag-birthday yesterday at sumiagi pa mga double
2: lated. Happy birthday!
0: Sa mga mag-birthday pa tomorrow at sumabot pa mga adlaw and then...
2: Happy birthday!
0: Ayan, na may helicopter.

0: Kahit na oh, may helicopter nga kana bitang muratag pa kana baganing regaluhan o madaming blessing. Sige mga ka-star, greetings na to diri sa Facebook Live. Atong ito'y maya si Ma'am Eva Orena of Cagayan de Oro. Matod pa niya diri eh. Ito niya basahon mga ka-star. Kajot lang. Ayay, nabatot pa rin ni Ma'am Eva Orena. Mayong hapon mga kapatid. Special ka mo DJ Maria Amping and happy Sunday everyone. Ay, salamat kay Ma'am Eva Orena. Ang atong guwapita buutay. Ma'am Eva Orena nga kaniad to sa Dubai. Puho na po ni mo balik og Dubai. Amping kanunay di awag sa tibok ni mga family. Kanunay po rin nagpaluyo sa programang Morning Pasada. Oo. Yakinig niya si Katawa. Salamat kayo po sa to apong mga personal sponsors, of course. Salamat kaayo. Sige mga ka-star. Inaot ka kamodi ha. Naalang yun mo si Kapis kay Kanunay. Ato ding itimbaya sa Rinita Vidalog sa tibok niya nga family. Ma'am Eva Kaliaw Gakaya. Last four day jet. 9329. Tawag balik. Okay, ato ding pabalakon. Depending on sa iya, pwede ani niya mo greet ba ni siya or sige tawag balik ma'am or sir. DJ Way. Tawag balik sir ka or ma'am. Napatay oras. Kaya niya taot-taot manamilit na sa tasa kahanginan. Ayaw katahas sa pagpanawag. Okay, sige tawag diyag balik. Ayaw ka balaka. Kaya naara ko, nga anda mo, abi-abi kanimo. Ayaw ka ulaw diyan. Shout out dito ni Ma'am Eva Kaliaw Gakayan. And of course, sa mga Hinoo family diyan sa may magtuhaw. Shout out kaninyo, Kaubang Diboy, at Timurina, Ma'am Gaspareta, Sir Soy, sa Pana sa Pera, Ma'am May Hinoo. And of course, ni Ma'am Chin at Sir Deacon na Pabuga SDM sa may Poblasyon Tayasan. Dong Chinikon, Dai Chinika, shout out. And also, diyan sa may Sukib area sa mga Garunita family, shout out ang Timarites. Ma'am Margie Banzuela, Sir Roniel Banzuela, ni Consihal Garunita diha. Ayan, and of course, ni Dom Gretchen Kiliano Psycho, Sir Renan Psycho. Kumusta man mo diha, mga kupol. Engineer Glenn Espalasaba, shout out. Sige, Kapitana Ayan Tirano, diri sa may kabulutan. Shout out, kinimog sa mga Tosino Girls, Toho Girls. Ping lang kita kanunay rong panahon na Josie Kui Abras ang mga pamilya diha ni Nanay. Shout out sa itong mga viewers, of course, sa itong mga reactors, mga nag-heart. And of course, sa itong ning itimbay ni mga reactors diri. Shout out ang Lilita, Yusun Medes, Noel Vlogs, Negros, Jingjing Bolbardoin, John Ricornelio, D.Y. Estate and High, Gretchen Kiliano, Psycho Jill, Orjolanda, Jacinto Francisco, Eva Q. Orena. Muna yung mga na nag-react sa ito ang Facebook Live. Sige. Asa naman to si Marmar Digit? Nandiyan madalas sa oras, Marmar Digit. Nag-ingon mag-uto siya last time nga mag-visit siya during the pita. Oo, asa naman ni siya. Alangani na git sa oras dam. Sige. I hope nga kamodiha tanin. Mayong inyong adlaw nga weekend. Maulanon nga kahaponon. Sa managtikongkong na modiha. Inomog amigos coffee. Or amigos capsule. Pwede. Salamat kayo po sa mga major sponsors diri sa Star Radio Tayasan. Ang Ash Design, Shiva Essential Oil, Herbs Med Pharma, and of course, Amigos Capsule, Herbs Med Pharma, Jerry Customized Printing Services, Nalancia's Cake Shop, and of course, ang Ma'am Eva Orena of Dubai. Adias may Cagayan DR.
1: Music, a music katawa.

0: Qatar. Napupos lagi ng mga minuto sa itong panag-uban sa programang Music at Tawa, mga ka-star. At ang inapunta sunod, Domingo po ay nasa mga oras o guys na showin. At ang inigin ng Music at Tawa matagas Domingo, alas 12 taman alas 12 sa kapo din. Yeah, catch me tomorrow sa programang Morning Pasha alas 9:30 taman alas 12 sa kaotohon, mga ka-star. Okay, sige. Dagan king salamat sa inyuhang pagpaminaw. Og pagsunod kanunay og sa inyong pag-atang mga ka-star. Yeah, it's time for me to say bye-bye. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Sa ngalan sa mga station manager, Sir Ayan Haniela Hatog sa kinatibukang Porsche. Sa 98.3 FM sa Radio Tayasan. Sa gapon kinilang si
1: Maria Bunangera.
0: Ako may yun, bisa naluka pa kaman barug og padayon sa unahan. God bless ka na itong tanan. Enjoy the rest of your weekend. Maayong hapon. Bye-bye. I love you.

Remix. DJ. Last song.

0: Uy, du! Kanusa man ka naabot to?
1: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
0: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa lamri, ani Ron.
1: Wala na doon kay dugay na ko niunda ng bisyo, ha?
0: Uy, kung undang mga, alakang sinakang!
1: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili peligro po yan kay daghang mga katauhan nga nagumo na sa kinadili na drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mitibong pamilya.
0: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugit lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
1: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong painumdum, gyapod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: bakaw niya.
1: Ikaw, nagyos bakaw ni kong kuha dong. Para bukas, wala na. Upat na yung kadlang, wala na ko ikaw akuha dong. Kagdong nagyod among laton, sudanan sa bukas.
0: Hala, di ba isdaan nun makailing atong lugar sa una, Sarns? O kayon ba kunin mong isda o sa makita ang dagat?
1: Binuang, de Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na yun kayo ang supply sa isda dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changgirong?
0: Unsa makahinong dalaning tanan, Sarns? Buya, pwede pa ba natong mabalik sa unang panahon ang kaabunda sa itong kadagatan?
1: Daghan kayo, dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o guban pa. Ikaduha na dong, ang gitawag na ito og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda na halos mga baho na gani ang uban. Ikatulo dong, Buyax, ang gitawag og unreported fishing na din wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
0: Mao ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa itong gobyerno, pwede pa rin atong mabalik ang kabunda sa itong kadagatan, Zards?
1: Mao gyud dong, Buyax, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa itong mga katigulangan. Kundili, ato lang kininggihulaman sa itong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
2: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
3: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Noon sa mga atong panahon karon. Dili noon masabtan ng atong klima ro?
1: Noon sa kandara, Brad. Yan nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili niya ta kasabotan ng klima na ato ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
0: Ha? Ang sama na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong subla nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa akong kabuturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mubalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mubalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, sama lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibukan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

Plaza Negros Oriental. This is your music and information radio. Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 5:07. Mga huni ug awit sa nanglabayng panahon.

0: Bacuwe, bacuwe. Tala, ato ta sa buntot, bay.
1: Ala, bay. Mag-usap ta dito, bay.
0: Masunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay, lamit na kayo itong sunogon to. Kay, layaan na. Init na baya kayo, bay.
1: Ala, sige, bay. Sige, bay. Sige, time sa. Ako sa dadun akong posporo.
2: Hoy, hoy, hoy. Asa mo mato?
0: Atome sa buntot, dai. Among sunogon ang kogon dito.
2: Unsa? Manunog mo dito? Oy, oy, oy. Ayaw gyud din tawon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan.

count to five and let's just blow some harmony.

This is Amapola Broadcasting System. Inside to comfort you.

0: ignition begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: air. By Ray on air.
1: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit san mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga. Good morning.
2: Bangon.
1: Lulog, lula. Nanay, tatay, dudong, og inday.
2: Bangon.
1: Bangon atak kay buntag na. Oras na para mangmata.
2: Bangon.
1: Oras na para ibuka ang atong madagko nga mga bata. Palag na kong matang, importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa.
3: Unsa to?
1: O kagwapo sa inyong bana.
3: Unsa to?

0: Kumusta, kumusta, kumusta ang tanad? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos. Okay na yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, Kauban Gyapon, ang inyong higala sa kangidad, Pirates. Nakanunay magpaubos kay ang lami nasa ubos.
1: Unsa to?
0: Adlaw karon nga Lunes, pizza 27, bulan sa Hulyo, tuig 2026. Mga birthday nung adlaw, happy, happy birthday. Happy birthday! Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday. Happy birthday! O sa mag-birthday o mang adlawa, advance, happy birthday. Happy birthday! More birthdays to come and always good health. Happy birthday! O rin na'y pinaka-the-best sa atong birthday, abdikusgan ang atong lawas nga magliok-liok sa matang adlaw o libre kita nga makalaag. Bisan asa nga lugar, the best na gid kayo nga gasagikan sa atong labaong makagagaog. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na'y birthday, makaingon yun tang.
1: Lami, manggig na siya.
0: Lami, gina siya, kay siguradong makapanugab abot sa lubot. Okay, ito na, 52 minutos, sumun makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadali aragid sa oras, dali kayang adlaw, dali rambulan, dali ranto, Naligyan, dali aragid tang mag-birthday kada to, Dali aragid tang matigulang, dinis sa kalibutan. Naligyan, huwag matigulang mo, ay huwag kabalaka, ay huwag kadlok, kay daghan manta. Ay kaning mga tao masikat, ibutang natong di ra matigulang, dili ra mamatay. Okay, pagkadaghana, magdasok ang mga tao, nilis kalibutan. Dasok, siging gadugang, siging gadugang, yadi man, may kamatayon. Ah, puno ang Pilipinas. Og sa sudlanan pa na siya, og sa sako, anay kasudlan. Puno ng sako. Ako nang igu-igu rin sa Ginoo nga atong kinaboy natay kinutuban. Ako na giyon nadugangan ta rin sa kalibutan ako anpod. Kadadlaw na ay gipanganak. Kadadlaw po na ay namatay. So muna giyon plus o minus gining mga tao din sa Pilipinas. Ako na giyon additional og minusan.
2: Sa timpong-ting romansa, wala nagyud siya
0: gan. Okay, taras, alas 4.54 agad sa kabuntagon. Ako mang ginasya. O nag-iingon nga. O ginato ang kondil sa kalibutan. We have born. Or you born. And you end. Ragyon nga, life is just one day, Ragyon. Oh, you born in one day. You live in one day. You die in one day. Ragyon, everything what happening in one day. Because you know. Because you know today is the only your life. Yesterday is already dead. Tomorrow is not born. What is you have today? Today is a new life. Therefore, we need to make happy or enjoy every day. Anak ra. Atong kinaboy usara kadlaw. Nataw-taw sa kadlaw. Naboy usa kadlaw. Namatay pun usa kadlaw. Tanan kung unsa man ang naitabo karong adlaw, karon rang imong adlaw. Ang gapon patay na ulay na kayo. Ang ugma ko na wala mataw sa'yo kayo. Kung sa mga naakanin mo karon, karon rang adlaw. Usa kidang lanato, maglipay! Adlaw, adlaw.
2: Magsinusinos, mansat ang uban. Ang mga asawa.
0: Nakakauban na sa pagsalig po ko, no? Anong pagsalig? Nga walay free ba? Wala ko na yung pulos. And then your trust is nothing without prop. Walay pulos ang pagsalig kung walay free ba? Or ebidensya? Kauban na po na sa gugba. Love is nothing without action. Wala po ko na yung pulos ang gugba kung walay buhat. Kauban na po na sa paghatag. Give is nothing without heart. Wala ko na yung kapuslanan. Walay pulos ang paghatag kung dili kila singkasing. Kauban na po na sa hope is nothing. Hope is nothing without effort. Wala ko na yung kapuslanan ang paglaom kung walay pa din kapot. Kauban po na sa sorry. Sorry is nothing without chance. Wala ko na yung pulos ang pagpahig pasaylo kung walay kausabad. Kauban po na sa life is nothing without peace. Walay pulos ang kinabuhi kung walay kalinaw. Nindot siguro na magbuyot din sa Pilipinas o din sa kalibutan kung aduna tay kalinaw. Aduna tayo kalinaw imong kinabuhi. It's very beautiful to live in this world with peaceful life. Dako niyang problema. Iyang asawa daghan na. Naglisod siya hatag og pagkaon. Anay giyon mga asawa gay magdaggan kanang naagin mo ikaford. Mga asawa na lang gani mo nga wa mo ikaford. Ay na mo pa sa magdaggan. Kay ana magutman ra na siya. Luoy kayo. It's very pity. Your extra wife. Okay, taras. Alas 4.58 na gud sa kabuntagon. Sa ganahan nga mo tawag or mo text ka ng buntaga, open na kayo tungkol ang text line number sa atong Smart 0969-484-5454 o sa atong Globe 0956-664-7734. Mao na tungkol ang text line number nga pwede na tawagan, pwede po na textan kay andam gud na nga muhatag o maayong pagtaggan. Kung may mo, timplan pa mo ni gatas, pakanon o gumba para mo bright marambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi usay makayusay pod makadaot o manabi mangani ka na rin yung makaayo. Para hapsay o malinaw ng inyong kinabuhi. With peaceful life in this world. Asawa gigutom na kuno wagay kaon. Kamu mga asawa kaon gid mo ay magpagutom-gutom kay mapas mo mo wag yun katawan ra mo sa inyo ang bana. Kaon tamas ginawa kana yung maka makapanugab. Okay, tulas, alas 5:00 na gid sa kabuntagon, pagkadali araman sa oras. Des, barangay magtotayasan, may buntag dahil rin nung diboy hinoo. Anong diboy hinoo? Good morning, no?
3: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta, kumusta tong kabuntagon diyan nung diboy? Okay na ko rin ba, pinangga kay Koskong asawa ba, sinang Mernay ni Ooni mo? Okay na ko rin sa diboy rin, pinangga kay siyang asawa. Inimplahag kapi. May buntag buday ng Mernay noo. Nagkita may kagapong adlaw sa public market. Ang inang Mernay pa, Bayre, huwag mo palit. Bayre. Huwag na po yung utang. Bayre po ko, no. Nang Mernay, saan mo itong lasa yung plastic lang? Nagpalit ko 2 kilong kwan Bayre ka ng karning baboy, kaya ko din humbaon. Akong pakanon sinong diboy ni mong humba, dong. Ano sa pikas kamot di mo na kung sa panagigunita ni mo? 1.5 din nga kokbere kay inigkaloto ani kong karne. Siyempre natin palinis 1.5 ragod. The best po itong disyon yun ay 1.5 nga kok na po ay humbaonod. Sigurado yung the best ang kaot. Ilang by Francis dia, by my Imad Myra. Og sa mga apo ng D-Voice, si Sabi og si Sapi, good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta mga sikat kay Buntag da. Anayigyon, di ta magpaloy-aloya. Bisan pa man sa kalisod sa atong panginabuhi. Kalisod sa atong panahon. Dili kita magpaloy-aloya. Don't tweak-quick. You need to strong to get your... sa may kwaon bay to get the guaba in the tree. To get your ambition rigor. Kinanglan ligon ta kadadlaw para makuha na to ang atong pangandoy sa kinabuhi. You need to you need to discipline. Sipag at syaga. Diyan tayo mapordoy. Okay, taras. Alasing kudos na good sa kabuntagon. Diya sa City of Laguna. May buntag po rin yung Chirina Vinson. Ang yung Titi Vinson lang. By Lixter, by Dan. By Joey, og ni Saira, Akila, og ni Arbe. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
0: O, bangon at tak kay buntag na. Yun ang pagbangon, importante ginda. Basta makabangon, nagpasabot nga abtik ang atong buko-buko. O ligon ang buko-buko. Yun, if you wake up in the morning, your backbone is strong. You need to carry your backbone because your backbone is very important. To use every morning. Anong gamit mo na buntag ba? Gamit na siya kay inigbangon, kanang buko-buko mo, maginay, magamit yun sa pagbangon. Huwag na i-depend siya ng buko-buko, maglisod ba yung kagbangon. Hindi na ko na mabarog ng imo. Sa mga di na mabarog niya, or in short, di na mo tindog or di na mo gahi. Munay giyon, butangi ra nagsili. Di ba? Gahi lagi na. Okay, taras na lasing ko 4 regad sa kabuntagon. Standby, standby sa tama sikat. Numina na puntag mga awit. Oh, I play a song entitled Dunay Migimaw by Dong Sas Parody.

0: higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niaging nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat rin ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang main power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
8: Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
7: Hard Mama.
8: Hard Match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Match. Hard Match. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
7: Mag-hard, Mama. Extreme na.
9: Experience siya ni Colo. Gamit ko sa nang haplas sa nang kape o nakagamit ko sa UAID na nang-stop for mauna yung gigamit. kaloy sa Ginoo o murag kanon ay mong sakit-sakit aning kalawasan kay 72 years na biya ko niya mao gimintena ho nan daghan ta in salamat sa nan nga mao nakapa kuswa sa mga ibang.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Las Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
11: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay
10: sa Em's Flower Shop.
12: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
12: Visit us at Chonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
11: Sa'yo na kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuan.
11: Call or text 0966-348-9336.
12: Emps Flower Shop.
11: Emps Flower Shop.

0: Gawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede rin gyud ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Paminawdang testimonya sa kaepektibo sa Vitron syrup.
2: Kinsa ni ma'am?
3: Ransing Olaris. Nakakuan mong ko nga, maayo ko ng Vitron.
2: O niya, kamulo niyang gamit ining atong Vitron syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
3: Ngayon siya nga, lami ko noise. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskwela kay makabright din, no? Kaya lahan namin siya nga, palit ko usog mga kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, anak.
0: Vitron syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang kasiklasing mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: tayo. Nindot ganing tingog ako na. Pati gani, yoyo na.
1: Dapat niya, oy. Ang ikala, ayaw mo ka to ni Max kay Butbuto na. Ako ito, huwain ninyo kay Mestizo ko. Kana siya.

0: Hoy, pre, kung saan mo na lang nagigiras mga hapon, patakta ka man niya.
1: Kaya, ang mga litra, gusto mong tulog lang kunin mo.
2: Susunod, wapang ni hapon to panahon na.
1: O panahon pa to sa imong uyuan si Limahong.
2: Ay, panahon pa to sa pisok pa ka.
1: Ah, may paatukos mo, rekinon na to.
2: Rekinon na to, ang madali ah.
1: O sige, ang malagay.
2: O sige.
1: Okay.

0: Kay Ray on air.
1: Welcome back sa tong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon na inyong igala sa kaginad, Pirate. Og na mo'y otang, Pirate. Og mo palit, Pirate. Ngan anak na gid ka simple ang atong kinabuhi og na tay kwarta mo palit og way kwarta bag utang. Dili na ta malimot sa pagbayad sa tindera aron ang isi abot sa ali. Alingagag. Okay, to ras 32 minuto sa man makalabayang alas 5 sa Kabuntagon. Atong malulog lula na nagtatay dudong o ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta kay buntag na. Oras-oras na gid para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang atong madagko ka mga mata. Alaga kong matang importante lang yun makabuka. Og makita ninyo ang kahayag sa kalibutan. Okay, rin ito sa atong kapalaran karong buntaga, paminaw pamati kay ato ng ihatag ora orada.

0: Lagi panganak sa bulan sa Marso 21 ang ton Abril 19 Aris Pamini or Panamini ang naitabo sa imong barkada. Swerte niyo mirong color 238 og sunflower yellow. Abril 20 ang ton Mayo 20 Taurus makadawat og mga tamis nga pulong. Swerte niyo mirong color 742 og yellow. Ayo 21 ang todonyo 21 Gemini. Ayaw padala sa saad sa imong karaang higala. Swerte ng numero color 397 og lavender. Onyo 22 ang todholyo 22 Cancer dili or dili ra ka mapul-an sa usa ka butang. Swerte ng numero color 496 og red. Julio 23, Sangto de Agosto 22, Leo. Madugangan kaog mga bagong higala. Swerte ng numero color 689 og white. Agosto 23, Sangto September 23, Virgo. Ayaw panumbalinga ang imong kaaway. Swerte ng numero color 985 og blue. Og gantong katunga sa tong kapalar ng katunga at ang atangi lang ninyo niyang taod-taod. Gantong mga kapalaran, gatod gato sa Astasan Herbal Capsule Mutambal sa sakit sa ulo, sakit sa tod, kaso-kaso, andilikay, arthritis, tasog uric acid. Tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bago-bago laon at tanad sa Astasan ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan ka oban ang Astasan Tinorganic Seaweed. Basta tasog santon, pretty 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang makagasto para makangkon og maayong panglawas tungod ang Astasan Baratula. Ang Astasan ang palit siyang masuking boteka dool sa inyong lugar. Ogdes Barangay Bago Tiasa na available sa Batong Astasan Herbal Capsule diya sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Caridad. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kumusta, kumusta tong kapuntagon diya, Sir? Sir Boyax Labiog Caridad. Kauban siyang pinangga og botan nga asawa. Ilain si Ma'am Nilen Alio Caridad. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na tamang sikat kay Buntag. Aking brief ko no ay buslot na. Sa mga brief di ang buslot na. Palit na mong bago. Unigiyon nga, you need to buy a new brief. Because your old brief, we have a hole. So don't use a whole brief. You need to use a new brief. Okay, sa ganahan nga mga guwapa, mabuti mga misang panit gamit ang ayon sa

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Good benefits to avoid type 2 diabetes, to get long life, and to get happy every morning. Oh, coffee, it's our real happiness. Kapita, kapis buntag, kapisa gabi eh. Kaya ang meaning sa kape, kausapin ang Panginoon every day. Okay, standby, standby. Maminaw na kitag pangkabuhayan, Shuken.
2: Okay, si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsikar. Sarte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio. About sa ang DTX, 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintinan ko sinaasa ng DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ganyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong gilainom mo kung ko DTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapad sa lawas ng tao.
3: DTX 500 mabali sa mga buti. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mahumuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mamasaga buti.
5: Ito balagos
6: ka. O sa ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
5: Kanang kuan ay G3 Bayo o kanang kung saan sa DTX 500.
6: So, sa may field day sa imong bana day, ma'am?
5: Kuan, yung sakit. Yung murag yung muminaw, bawag matatumar. Gitaw sa kustet, ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa bakang ba? Abdik ba siya? Basta makaistit at tumar, ani.
6: So, wala pa na siya niinom, ano? Sa diyang gibati, ma'am?
5: Yung luyahon siya.
6: Luyahon?
5: Yan, dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahuan, ani.
6: So, sa may makaistoya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit, ani?
5: Natong wala nakagamit, ani. Magamit na mo kay para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan. May isi. G3 Bayo o kanang TX 500.
3: TX 500. Mabilis sa mga butika. G3 Bayo. Mabibilis sa mga butika. G3 Bayo.
7: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa G3 Bayo. Sa usaka simana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: G3 Bayo. Ang G3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay G3. Mabilis sa mga butika. G3 Bayo.

panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water.

0: proseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Hanaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bak mo. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sa shi, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo good kaayo dok.
2: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Katol, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So, gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, Ma'am Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
5: Yes, guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usaka interview ho diri usaka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
6: Merna bro mo.
5: Pila edad nay kusga nay?
6: 60.
5: Dugay na kagamit og Amigos Coffee nay.
6: Dugay na gyud pag kuan ani.
5: Pagsugod gyud.
6: Sugod oo.
5: Oh. Ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
6: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
5: Ah okay, sa una day nay
6: gato. 180, 200.
5: Mo na yung blood pressure ni mo.
6: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
5: Karon wala na kay laigi.
6: Wala gyud.
5: Kanarang Amigos Coffee. So permanente na naginom, dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
6: Wala pa ito. Ikay. Jotay raman ang among kuan.
5: Jotay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
6: Matuog.
5: Barangay.
6: Yes.
5: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
6: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
5: So maayog yun ang Amigos Coffee. Imo dyong napamatuntan. So salamat mga idol.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
7: Beroy barorong, sinta. Kurok ba ni kanon, kurok ni extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
2: Kapulsa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa Tayasan. At una sa puso ng bayan.

0: Alright, balik-balik ta sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo galas sa kangidad. Nilang siyang paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat yun ta. At ang oras, 51 minuto sa man makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa atong waluloglola na nagtatay Dodong Oginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay Buntag da. Oras-oras na para mang mata, oras-oras na para mang layat, mang lukso, mang lupad, pahingod sa kusina. Itak ang natumadag ko ng kaldero, butayag tubig, ginita, aron makainom mo kapi si Dodong og si Inday. Okay, sa mga may ligong dag si Bertres, tanawa tutukin na ang inyong tiket kay Basin og Osamo sa mga manadaog. Sa atong suwerte result kagapong adlaw sa alas 2 sa hapon 254 254 og sa alas 5 sa hapon 656 og sa alas 9 kagabi 854 og gadtong suwerte result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations. Kadto mong Svertris, gatad grato sa Dragon Pro Plus 650 mg. Atensyon sa manangita, herbal nga barato, epektibo na, ania na sa itong masuking botika. Ang nabantog og mas kipabarato nga Dragon Pro Plus herbal capsule, dili kamaya na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man, wala pwede gid kang makatumar. Ayaw latang ang imulawas, mubigay, panalipdi kanunay pag Dragon Pro Plus. Susbon ko pag Dragon Pro Plus herbal capsule. Mapalit siya masoking butika do all sa inyong lugar. Alkasi Sodyo Mascorbate sa mga idarada, alas kasayuran ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog, tuhod, malutan o gang pagbaton o arthritis, rayubag o panpatungod ka na sa kakulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay, tatay, pagtumar, karunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi de Alkaline Vitamin C, mupatinaw sa nahanap niyong mata. Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit, hamis, pagyudga. Mapalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Pot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Katilaw ka na ba sa lami? Ano mo't herbal pa dyan nga coffee? Yan yan na, gipailaila ang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Pot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay, high blood, diabetes, arthritis, taso, kolesterol, dili katulog, tilawi di sinyo, kininga mo ayo sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee, adunay dusi ka mga herbal ingredients kini nga kape, tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee, lamian, mapalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan o sabi, Junior. Hardmax Extreme Coffee, available sa itong masuking butika dool sa inyong lugar. Ngayon buntag din naman Mel Galios o sa sinaligan sa Dragon Prot o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay buntag na. Mabangon para maligo. Mabangon para mo naman mo CR. Okay, padayon tas tong kapalaran karong buntaga. Pamina pamati kaya to nang yata gora orada. Lagi panganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23. Libra. Panuway or pahuway pod bisan sa imong kabisi, swerteng numero color 861 og violet.

October 24 hangtod November 22, Scorpio, dunay makalimot sa imong pagkamaayong tawo. Swerte ng numero color 239 og olive green.

0: Nobyembre 23 hangtod Disyembre 21 Sagittarius. Adunay makatag kanimo kadasig sa pagpadayon, swerte ni bro color 3 to 7 og sky blue. Disyembre 22 hangtod Enero 19 Capricorn dili magpadala sa kalagot, swerte ni bro color 2 9 og maroon. Enero 20 hangtod Pebrero 18 Aquarius dili magpadaog-daog sa mga hilason nga tawo, swerte ni numero color 361 og silver. Pebrero 19 hangtod Marso 20 Pisces attractive ang imong pagkamapahiyumon, swerte ni numero color 562 og gold. Pagkad tong katong kapalaran karong buntaga sa mawala kabalo na kabalo na gidmo sa mga nakabalo na daan na kabalo na gidmo sa mod. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kadtong mong kapalaran gatod ka nato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule aduna kini vitamin C umutambal o sab kini sa mga nagkalinlain nga masakit sama sa high blood, diabetes, arthritis, adunay bukol-bukol. Ubag-ubag o uban pang masakit nga gyambing yung kalawasan wala o natanan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Yes, sa South Cebu, available ato Amigos Coffee o Amigos Capsule. Yes, Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy. Yes, Madjan Butika, Santo Niño, Aligre, Chan Pharmacy, Sinubit Pharmacy. Hey, Natilan, Micor Pharmacy, MPG Drugstore, Wave Pharmacy, Shilmo Pharmacy, Desalagit, Red Pharmacy, It's and It's Pharmacy. Malabuyok, Sintiod Pharmacy, Ronda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy. Des Tumanog Pharmacy, Sipura, Hapidjag, Alcantara, Butika, Marga, Mantalongon, Butika, Marga. Des Tumanog Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Hapidjag, Rishier Pharmacy, Ogdia Sabarili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andri Pharmacy, 418 Pharmacy, Holy Ann Pharmacy, Mogida, ang ma-pharmacy ang available. Ang atong Amigos Coffee, Dina Dapita. Ogdini Sarigros Oriental, available sa batong Amigos Coffee. Og Amigos Capsule sa tanang butika do Olsen yung lugar. Og dini sa lungsod sa Tayasan, available sa batong Amigos Coffee og Amigos Capsule. Diya sa Ike's Pharmacy, Tayasan Pharmacy og Angel Pharmacy. Ok, ito rin sa 5.58 na yun sa kabuntagan. Pagkadalarigid sa oras, dalirang adla, dalirang bulan, dalirang tuig. Dali rin kitang mag-birthday kada tuig. Sa mga birthday rong adlawa. Happy birthday! Happy, happy birthday. More birthdays to come and always good health. Marigin ay pinakadabes sa tong birthday. Abdikos ka ng atong lawas. Nga magliok-liok sa matag adlaw. O libre rin kitang makalaag. Bisan asal nga lugar. The best na kayo nga gasagikan sa atong labaong makagagaho. Okay, rito sa atong balitang sports karong buntaga, paugnat sa kusog, paugnat sa utok, paugnat po sa pus-on. Ang pus-on og naton para mawasad. LeBron James papasok na sa Philadelphia 76ers. Opisyal nang inanunsyo ni LeBron James na siya ay lilipat sa Philadelphia 76ers matapos ang mahaba at kontrobersyal na pre-agency decision. Sa edad na 41, pipirma na siya ng 2 taon na kontrata na nagkakalaga ng 8 million dolyaris na may layuning tulungan ang Sixers na wakasan ang mahigit a 4 na dekada dekadang pagkauhaw sa kampiyonato. Ayon kay James, ito na ang kanyang huling desisyon at nais niyang tapusin ang karera sa pamagitan ng pagbibigay ng panibagong titulo sa kupunan. Ang dating superstar ng Los Angeles Lakers ay nagpasya na ipagpatuloy ang paglaro matapos ang seryosong pag-iisip ng magretiro. Malaking pagbabago ng hatid ng kanyang paglipat sa Eastern Conference, lalo't nat inaasahang magiging mas matatag ang Sixers kasama sina Joel Embiid at Tyrese Maxey. Ang desisyon ni James ay nagbigay ng bagong pag-asa sa mga tagahanga ng Philadelphia at nagpatunay na kahit sa kanyang ika 24 na season na natili pa rin siyang isa sa pinakamakapangyariang pwersa sa NBA. Magkado itong balitang sports ka ng buntaga. LeBron James, yan ang gianunsyo ang iyang pagbalhin sa 76ers. Or Philadelphia 76ers. Iyang makauban dito si nung bagong na-trade si Jalen Brown, Joel Embiid, Tyrese Maxey. Murag ligon-ligon ng 76ers, Rod. Pero dagan mo mga team gapon nga ligon. Yeah, si LeBron James medyo sa kon pa idadara na. Basta medyo idara na kanya basketball. Murag diferensya na gyud. Pero napag ikabuga si James kabaig basketball. Kay mo score man gyud. Ya maka daro-daro na biya pod. Region. Good luck LeBron James sa imong bag-o nga team. Magsugod ang NBA masikat. Regular season sa NBA karong November. Taas-taas magpahuway ang mga player. Okay, gitong mabalit ang sports. Gitong grato sa Shibay Sinchal Oil. Sakit ang kalawasan. Tumaran ng tambal. Sulayan na tulungan pamagi. Pagpapasay gamit ang Shibay Sinchal Oil. Ang Shiva Essential Oil ni mo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malonggay Leaf Extract ang mga masagol. Adunay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kay aduna kaniloric acid nga makita sa bisyo. Ya, plus ng kilis apektado nga parte sa imong lawas, subanan og masay. Shiva Essential Oil, apalit sa masuking butika. Og tindahan. Dini sa lungsod sa Tiyasa, available atong Shiva Essential Oil diya sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. O diya sa Malabuyok, Cebu, available atong Shiva Essential Oil diya sa Bitsari-Sari Store in front of the Malabuyok People's Palace. O diya sa Barangay Bago, Tiyasa, available sa Batong Amig, atong Shiva Essential Oil diya sa Panimalay ni Sir Boyak, Slavyog Karinal. Sir Boyak, good morning, Sir Yax. Kumusta, kumusta itong kabuntago niya, sir? Tanan-tanan itong mga kigalandas, Barangay Bago, Tiyasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon na ta kay buntag na. Ibda-ibda na ang mga ilibdunon sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibda na kay buntag na. Ipataop og magabi, ibdun og mabuntag. Pangiposa na ang inyong mga hilipuson. Lokota ang banig, pika ang abol. Ilabay ang punda. Ay po ilabay ba binua. Ay po sa ang online. Legion, keep all your things in your bedroom. Because you know, bedroom is very important. You need to clean. Because the dirty is very, very night, very night, very not available. Kasi not available, ba? Sa mga baligya, kay not available. Ma'am, pabilay ng Coke. Sorry, sir. Coke is not available. Available here is Mountain Joe. Okay, tara sa Lasay Squad. Ligid sa kabuntagon sa tanan-tanan itong makigala. Anon nga naminaw sa Star Radio. May buntag ka din yung tandaan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon na ta kay buntag na. Mubangon kay mo trabaho. Mubangon kay mo kaon. Mubangon kay mo laag. Daggan kay rason nga nang ganahan patang mubangon sa sayos kabuntag. Bangon, bangon, bangon. Yes, Tiyasan Urgel Bisayang Manok. May buntag lang Joy Sorinio dia. Jojo Sorinio, Jessica Sorinio. Fighting Katipay. Ognibus Chano Nogina Kamanso. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ogas Barangay Poblasyon Tiyasan, maimbuntag mo ni Boss Jirjus Nabdos taong ni Madam Mirian.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ogas sa Itzaran Piso Office, maimbuntag ni Madam Crisme Ramirez or Piso Manager, Madam Crisme Ramirez. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Maimbuntag usap sa itong amahan din sa lungsod sa Tiyasan, Mayor Bimbo Roberto. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kaobansyang Vice Mayor, Nonong Roberto Jr. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: O kauban siyang private secretary, Boss Ayan Villarin. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: mangon na tap kay buntag na. Og ni Boyaks niya, Boyaks Barbershop. Boyaks Barbershop. Good morning, Yaks.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na si Boyaks ron kay mga lot na buntya ron. Alot, alot pag may tayo. Ano yung yun, masikat nga. At alot na toon na. Pero income na, linibo. Og yes, barangay gumintok. Ayongon, may buntag ni Madam Josephine dia or Madam Jocelyne Perte Caliao. Og dia sa barangay Tapukon. Ayongon, may buntag usab ni Madam Josephine Garci Sagiri. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta, kay buntag da. Ang pagbangon, importante kita. O nang mo bangon, para ka, sa kaugmaon. Okay, ito na, selesai. City na good sa kabuntagon. O, ano ba'y nalimtan? Tingog mga kanding. Tingog bigal. Tingog si bigal. Bigalan eh. Bigal, relax na yung kadiagala. Ay yung pangita o sa butakal. Ay, medyo napay pandemic ro sa baboy. Quarantine pang baboy ron, gal. Relax o sa, you need to stay in your tangkal and relax. Don't find a butakab. Okay, das barangay magtotayasan. May buntag ni by RG Balasabas niya. Ang atong higala ni nga o sa nakamerikano. Munagiyon nga. May chance na siya, chance. Chance gender. Unsay change gender ba? Change culture, change citizenship. From Filipino to Americano. Kanis ba yung Argentina? Americano na siya ron. Yang dagway, Bisaya. Pero yang Amerikiyahang buhok, Americano na. Ano yung change here or they change her? Bye, RG. Balasabas. Good morning, good morning. Bye.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Good morning, RG. Pa, Bri Ray. Karong sa adlawa. So, gurunit ako musulti. Bisaya kay. Dahil kin pinayon, magbinisaya ko niya. Akong book, Amerikano. Dapat mag-English na ko, bay. Unag, musulti ka na ako, bay. English na dyan ko. Ayaw, pagbisaya. Kaya di ko sabot na. sa mga higala ni Bay RG, diya. Nagpabalo na siya dahil nga. Ayaw na magsulti na Bisaya. You need to talk in English. Because from now, RG Balasabas is can't understand a Bisaya language. So you need to use English language to talk in by RG Balasabas. Onegion with beautiful wife and beautiful parents. Onegion by RG Balasabas. Nga kung may gugma niya sa firming labas, kay ang iyang asawa walang kakupas-kupas. Alang Madam Tikya Balasabas, Tungtoro Balasabas, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og nung Juni Bainosa dia, mayong buntag.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og nung Juni Bainosa pa, Bayre, kaproblema, jugog sa mati kong radyo ron. Masa may mayang solusyon, anay Bayre? Mayang solusyon, anak nung. Ibutang ginas itong askrasada, di yung palit og bag-o dong. Orang yun ay big solution in your problem, in your radio. Okay, ito na, selesai. Jis na good sa kabuntagon. May buntag po ni Bus Dindo Abrensilio dia sa barangay Kang Abukay or sityo Kang Abukay, barangay Magtuhaw.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bus Dindo Abrensilio, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kanis Bus Dindo, kabalo naman mo na yung magtakilid gani siya. Orang kita good mong Robin Padilla. Og magtaliko di po siya, kita good mong Bong Rebilla. Og magatubang, samot, kita good mong Daniel Padilla. Og sa asawa ni Boss Dindo, si Ma'am Madam Catherine Sorinio. Ang amura pong si Bernardo or Catherine Bernardo. Og ni Busdigoy da, Busdigoy, Busdigoy Herodias, good morning, good morning. Og kao ba ni Bay Ridge Herodias, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Totski da, or Tito Tirano.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ay, buntag Totski. Og lang Julimer, nung Julimer Fernandez da, ni Consul Joyce Fernandez, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Kapitan da, Kapitan Romel Mayagma, Kap, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon at tak kay buntag na. Ang pagbangon, importante gina para kita makakaon pagpamahaw, makalaag, makatrabaho. Oh, you need to wake up early. Support day. To do anything. To do anything. Okay, wala ba yung nalimtad? May buntag din ni Kapitan Ayan Tinaro di Barangay Kabulutan. Kaoban siya hang kapikas sa kinabuhi si Bay Garner Hinoo or K. Dotske. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og diya sa Tosinoan ng Madam Jima Cabrera Rodias, Madam Kathleen Dama, Wilsa sa Ganaganag og Mikmik Buking Kito. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ay, bangon at na kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og may buntag po ni G. Barek.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: O, ni G. Barek, may buntag ni G.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na rin si Jibare kay umatrabaho na po siya ron. From 5228, ato saning basahon niyang text greetings. Good morning, Idol by Ray Sorinyo. Shout out nila ni Papa Singh. Papa Singh Sorinyo. Og ni Mama Josephine Sorinyo. God bless. May buntag na nung susing dia, nung susing Sorinyo, og ni Madam Josephine Sorinyo, o dia, asam ni Saro, nanagoy di sa Skangabukay ron. Taka dumagiti man isla niya, basi nakabakasyon, nagoy di sa syudad. Nakabakasyon sila di sa syudad sa Tayasan. Madam Josephine Sorinyo, og madam, nung susing Sorinyo, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta, kay buntag na. Maragikan ni Boss Dindo Abrincilio. Abos din daw, Brinsilio. Ay, buntag niya, boss. Ngapin na ka na, boss. Ay, nangapin ako na ni Bay. Kauban siya kong guwapang asawa. Nangapin ako na sa Boss Dindo ron, kauban siya ang guwapa o pinakabuotan nga asawa. Okay, wala kita yung oras. May damay na limtan. Tingog mga Darna.
2: Darna!
0: O, nitingog is Darna. Sa kalan sa atong station manager, Mr. Ayan Henilatog, sa itong kabanan sa buwat, tandos 28, bayro ni Bay Librado, nga mandos o madlaw, mandos po, o magabi.
3: Lami, manggid na siya.
0: O sa itong kabanan nga reporter, Andos 38, Sir Boyax, labiog ka rin. Ako nalamingon, atong alagaran ng labaong makagagam. Sa mas pag-alagad ka niya, dinay ka na to. O manapun po, magduog-duog lang yapon tagbalik sa iyong tagsa-tagsa ka mga radio. Same time, same station, only. Right, turn your favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star. Sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody.
4: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System. Caring for the environment. Advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio. Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio. Lasais. Kinse.
8: Og siyempre, alas atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement.
2: Ako din si Divine Faith de Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervic Care. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masiro, sakit akong kusun ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, ay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa Cervic Care o sa Nurse Padak.
9: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas Capiz. Pawala pa ko nakagamit o Cervic Care. Dili normal akong dugo. Para sakit akong puson. Magto, nag-try kong palit sa butika. Nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
10: Ako din si Kylin Bantilan, taga Pulang Utah, Cherokee Hall. Nisulay ko pag tumara sa Cervic Care. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Wala sa Diyos, no? Lian akong mga banod sa kong push on, sa likod aning-aning, payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog. Di na akong magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kong dako. Okay. Nakadungo ko sa radyo aning Cervic Care. Dako jog, gikatabang sa akong kinabuhi.
8: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervic Care Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Coin Coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Coin Coffee.
11: Ay, ang akong ngalan, Jeremy Toby Baog Palaran, nagtuyo sa Rook Abakawan. Ang akong product na iuyonan, katong Nance Coin Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa, tungod kay malipay ko sa imo ang produkto.
12: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog og maayo sa kagabion. Pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
13: Ako si Lario Comoso, taxi driver diri sa Barangay Pulang Lupa to Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahay sa baga o sa tiling akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay ang takamigo na kong nga patyag sa kuha nga ningon nga. Tuwa ini kay para bakit makarecover ka nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa magdugay yun katong panahon. Daghang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover at katong panahon gawin sa Ginoo hangtod karon balik na tubog drive.
8: Mapalit ang atong Nance Coin Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka niya ito hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
14: Ako din si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Doc Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Salamat, Yali, Doc Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong sa kalawasan.
15: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat.
16: Ako di ay si Janice Suyanto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung kuanron sa Nance Oil kay kiring maglabad akong ulo o kiring magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o ng pangwarta ng mga iglumboy ikuloy na mo kapuyo mo'y po yung lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
8: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: The latest news and the hottest music wherever you are.
17: This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
18: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
19: Oras sa Star Radio, Las 6:21.
20: Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
21: Labyo sa maayong panglawas. Labyo sa maayong panglawas. Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang sa maayong panglawas. Labyo sa maayong panglawas. Labyo sa maayong panglawas. Mani, Boyax Labyo.

sa makausap pa mayong adlaw na sob kanatong tanan mga igsoy. Oy, kumusta? Oy, kumusta naman mo? Oy, kumusta naman ka? Tiaw mo na, oh. Klaro, diyo kayong malipayo, no? Kinikosa, nagmugod lang yung naong. Klaro kayo na nagihambing nga balatian. Oy, higala, ay nagka-problema niya na imuhang problema sa imuhang balatian. Adun na isulbad. Adun na isulbad nining tanan. Adun na kita ay produkto karon mga kaigsoonan. Nagitawag o Astasan Herbal Capsule. Na maoy mo ayo sa inyong mga balatian o may mutabang kaninyo nga maligo ng inyong mga lawas. Mayangay ni mong hinumdumig. So on. Ayaw ka walas paglaom. Ayaw ka pa. Ayaw ka nabang problema ha. Kaya na isulban yan na mayong balita. Doon na herbal mga kaigsoonan yung makatabang ni mo. Ang pinakabago pinakakusgan karon ng herbal sa Pilipinas. Ang kitawag na to og Astasan Herbal Capsule. Perfect combination.

guys, sa Japanato, isgutan karon ang kalain-lain ng mga heart diseases, mga sakit na sakit sa ito ang mga dukay, ng mga kasing-kasing, alabalakan sa tamo. O, pangapot na, kapangapot, gupte mong porol niya. Palimong bag ang niya, no'y gupte.

0: ako mahimo niya nimong malanduan. Bisan pa ipadugit nimo ang tanang kabituonan. Ako nang buhaton ipakapin pa ang bulan. Bisan pa ipadto mo ang mainit nga adlaw. Ako nang buhaton basta kauban ti ka akong hinadlaw. Dili hinadlaw, hinidlaw. Pagkadelikado sa imong ipabuhat kanako pinangga. Tataw man kayo nga murag pahikugo na lang ko nimo. Kulang na lang ipabugno nimo si Uncle Leon, murag si Samson. Kulang na lang ipabugno ni Mang Leon. Aron malupig ko, dili na ko, dili ko na ikaw maangkol. Dawata na yung taon king nagulbo-ulbo ko pagmahal. Ayaw na yung taon ko kondisyone kay base na ko niyang maharal. Timos kining pagbatiya, gulay simbog. Mapasigarbo na ko og tibo kalibutan, andam kong ibang hambog. Kaagin ito ha. Ay, balak mga ingsoon nga. Nahala, sige. Salamat kayo sa ibang kamina. Itong balak mga ingsoon nga. Tambay mo ha, tambay mo. Itong isgutan karoon ng kalinlaing nga. Ang itawag na itong heart diseases. O manlaman nining mga pahinomdom. Standby.
1: Hasta sakit sa ulo. Hasta sakit sa kasukasuhan. Hindi makaihi. Arthritis. Mataas na uric acid. Mataas na sugar. Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity. 5 times beta-carotene. Rich in vitamin C. Pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang Male Power na bigay ni Ayo Sabon.
1: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Labyo Boyax on air.
5: Okay, ang buhingkiyat mga iksoon, balik na sa pagpanaguban. Karoon na itong isgutan, kining heart diseases mga iksoon. Dilita maglangan ini, ato dayang isgutan kini kay medyo taas-taas ni mao nga mga hilisgutan mga kaiksoonan. Unsa man kining heart diseases. Mga sakit sa kasing-kasing. Nagpasabot kini sa lain-lain klase sa mga kondisyon nga makapito sa kasing-kasing o sa mga ugat nga nagdalaw dugo. Sama nining mga musunod. Una, kining itawag na ito coronary artery disease. Kini ang pinakamubong heart disease or heart disease. O niya mahitabo ko nga mga ugat sa kasing-kasing or coronary arteries. Mabara kini mga igsoon gumikan sa cholesterol.

heart disease. Ikaduha nga lain klase sa heart mga kaigsoonan, heart disease. Kining gitawag na tawag heart attack or gitawag na tawag myocardial infarction. Usa ka emergency condition kung mabarag yun ang ugat nga naghatag og dugo sa kasing-kasing. Onya ang tisyo sa kasing-kasing mamatay tungod sa kakulang sa oxygen. Amunay mahitabo mga kaigsoonan ang gitawag na tawag heart attack or gitawag ning myocardial infarction. Ikatulog kining heart failure or congestive heart failure mga igsoon. Mao kung dili na dili makapump og maayo ang kasing-kasing aron makahatag og igo nga dugo sa lawas, onya ang mga sintomas niini kapoy pirmi, hubag ang tiil, dali nga kapuyon og maglisod sa paginawa. Amo ni gitawag na tawag heart failure mga igsoon, delikado niyo congestive heart failure. Lain pang heart disease kining arrhythmia, abnormal rhythm sa kasing-kasing. Mahimo nga paspas, hinay o dili regular. Panalitan arterial fibrillation, tachycardia o kining bradycardia. No, kining mga sakit sa kasing-kasing, no, paspas, hinay ang pitik sa tong kasing-kasing, no. O niya lain pa kining gitawag na tog valvular heart disease. Kung ang mga balbula sa kasing-kasing na mo control sa agos sa dugo, dili na mo trabaho og tarong. Mahimong mag-leak og dili mo abli og insakto. Muli gitawag na tog valvular heart disease. Ikaunom nga common nga heart disease mga kaigsoonan is kining gitawag na tog congenital heart disease. Mga depekto sa kasing-kasing ana sa pagkatao ng yun. Gikaluhaan na lang yung kaniana na sakit mga kaigsoonan sukat pa sa imong pagkatao, no? Congenital heart disease. Onya, by example ani, kaya mga butas sa butas ang kaya bangagon o kasing-kasing, no? Onya, sayop nga kurma sa mga ugat diyan kasing-kasing o uban pa. Manigitawag na to congenital heart disease. Onya, lain pa ikapito is kining gitawag na to cardiomyopathy. Cardiomyopathy, usa ka kondisyon din ang unod, no, sa kasing-kasing muluya o mulapad. Hinungdan nga dili maayo ang pumping. No, so, usa po ni siya ka heart disease mga

kwan. Dili na maayo ang gitawag na to og pumping. Ikawalo mga kaigsoonan nga common heart disease is kining pericarditis or endocarditis. Gitawag ni siya infection o inflammation sa mga sapaw sa kasing-kasing. So muna ang pipila mga kaigsoonan, mga pipila ka mga heart diseases na nagapanghitabo karon sa to mga kaigsoonan. Nagapanghitabo karon sa to mga kaigsoonan muna nga ato lang gihatag ninyo ang information mga igsoon aron nakahibalo ka kon unsay tawag niya nang imuha karon yung gibati. No? Dunay mga tao lang na labi na ning mga lalaki na dunay sakit sa kasing-kasing. Ilabi na ning mga edad na. Ngano? Ang ilang sakit sa kasing-kasing kay maibong sila batan nun. Lahi ng sakit sa kasing-kasing ha? No? Munay kuya o diya ang mga gulang, maibong mga batan nun, sakit gihapon ng kasing-kasing. Muna diya, no? So, I hope na ato karon nga kita mga kaigsoonan og nasayran ang katong nagkalain-lain nato ng mga heart diseases. Karon atong isgutan mga kaigsoonan. Kung unsa may mga sintomas niini atong gipansulti. Mare ta una sa coronary artery disease. Ang sintomas niini anaka niining coronary artery disease mga kaigsoonan mao ang pagpanakit sa dughan. Gitawag og chest pain or angina. Kapuyan bisan gamay lang liho kapuyon dayon. Nya maglisod og ginhawa o nya daw sa gipanuhot. Nagsakit ang bukton, bagang o likod. O niya, saan man ito ni paglikay? Kung naanakan yung coronary artery disease, likay ang pagkaon ng daghan o mantika o kolesterol. O niya, mag-ehersisyo o 30 minutos, matang adlaw. Undangi ang pagpanigarilyo. O niya, kontrolaha ang blood pressure o kolesterol. Sa mga coronary artery disease to. So, in taon, ha, i-take note yun in taon na itong ipangsulti diri kung anak kaniya ng coronary artery disease. Gihatag na ako ang sintomas o kung saan paglikay. No, kanyang mga coronary artery disease, dapat likayan yun ang mga mantikaon yun, no? Kanang mga pagkaon na taas o kolesterol. O niya mag-exercise, yung 30 minutos matag-adlaw. O niya kuntik panigarilyo ka, undangan na na, no? Undangan na, no? Kay usap po na siya ang mga contribute niya ng gitawag na itong coronary artery disease. O niya, kining heart attack or gitawag na itong myocardial infarction, mga igsoon, ang sintomas niini mao nga kusog ang panakit sa dughan. O murag pisil-pisil ang imuang dughan, sakit kayo. O niya, paninton kagbugnaw nga nating init mo tayo, anong gipaningot magkagbugnaw. O niya, malipong ka. O niya, maglisot ka ginawa. So, ang sabi mo ato ni Marmalik ka yan, pareho sa CAD or cardio artery disease, mukhaon tao mga himsog, mag-ehersisyo ta, maglikay ta sa stress, o niya kung mahimo, magpa-check up yun sa doktor kung naay high blood or ng diabetes, no? Muna diya sa ano malikay na to, ang itawag na to, heart attack. Ikatulo, kining heart failure. Kung sa may mga sintomas na ining heart failure, mga igsoon, una is dali kayong kapuyon, bisa gamay lang o gamay lang gitrabaho, kapuyon dyan ayo, no? O niya, hubag ang tiil or bukton. Tingala ka nga naman, gahubag mo niya ko ang tiil or bukton, no? Nidako, mali. Wapo ko magkapatid ang nigdiwindi. Oy, ba, igsoon, bantaya ka na, kay basic. Mga sintomas na siya sa gitawag na ito, heart failure ba ya? O niya, dili makatulog. Dili makatulog kay daw sa mahutdan o ginhawa.

mga nga nitambo ka, pero maglantaw, tanimo mo naman kagihupong iksoon. Uy, balantaya na siya, kay base ka ng pagdako ni mo, gumika na tubig sa imong lawas. Gumika na sa gitawag na to, heart failure ni mo. Masama na to, arang malikayan na to ng heart failure. O na, likayan ginato ang sobrang asin nga pagkaon, or so, paglikay sa sobrang asin sa pagkaon. O ka na mga himarat di ha? Watch out mo ha? O niya, kontrolaha ang blood pressure. O, taas mo o BP mga igsoon. O nahimo ato ginang kontrolon, kaya sana siya nga makakontribute sa kitawag na to, heart failure. O niya, kung mahimo, ano na kita'y kitawag o regular nga check-up o tambal? Kung natay tambal, di atong sundon. No? Ikaw pat kining arrhythmia. Sa may sintomas, ani, kusog o irregular ang pitik sa kasing-kasing palpitation eh. O niya, malipong ka, o niya, maglis.

ang kasing-kasing o na kumahimo, na kita'y regular medical check-up. Kung na anak ni Ana, iksoon. Ikaw na ang kiling congenital heart disease. Ano sa mga sintomas din sa bata, no? Paspas kayo ang ginawa. O niya dali kayong kapuyon. O niya bluish. Na color sa kutis o ang nabil. Wala, balantayan na, no? Kanang natin congenital heart disease. Usually, mga bata, ba nato na makitaan. O niya, ang sa mga nato, malikayan nato na kining congenital heart disease. Alang sa mga buntis, likayin ang pagpunigarilyo. Kanang mga buntis diyan, niya manigarilyo ka, daw sa marang, ikaw mo'y nagtanong mong sakit sa imuhang anak. Kung buntis ka, likayin ang pagsigarilyo. Kanang itawag na itong alkohol. O kanang natambal nga pasagar at ag-inom na wala'y resita kikas doktor. Okay, pamilya na ito, mura po tag-doktor.

nini. O na, pagka dali kayong kapuyon, yapon. Niya gahupong ang tiil. O niya murag kulang sa hangin. O niya asama na to paglikay nini mga ingsoon. Likay lagi ang itawag na to o ilim ng makahubog o kining drugas. O niya kung mahimo, mag-ehersisyo kita. O niya mukhaon ta o mga healthy foods.

0: sa dughan. No, lain po tong gisakit ng dughan kay gibulagas uyab. Oh, dayong hilanat unya maluya ka, dayong magubo-ubo, unya maglisod na kaginhawa. Unay pericarditis or endocarditis ng mga sintomas. Unya asawa man aturi aron malikayan nato ni ayaw pasagdi ang mga infection. Sama niya ng sore throat, mga tonsillitis. Okay, mo man maka-develop mga igsoon ni ning kitawag na tog pericarditis or endocarditis. Nakay sore throat diha or tonsillitis, sige pasagdan lang nimo ganana na na diha. Or madaot gina imong kasing-kasing igsoon. No, kana mga tonsillitis na to diha, mga sore throat diha, di nato na pasagdan. Okay, mo tigulog na sto ang kasing-kasing. Kita na hinoy mag problema na hinoon unya. So, mo to no. Ang gitawag nato mga pipila ka mga sintomas, kung saan na ito ang malikayan, ang katong walo ka buo katong gihisbutan karon ng soon. No? So karon taw-taw na itong balika, no? Sa may matabang sa produkto ng astasan, nietong mga heart diseases nga ito ang gipanghisbutan. Standby mo, humanlaman nining pahinundong.
1: Ang Astaxanthin capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extract. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang pruta sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng vitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at tumaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamagao inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot upang maingatan ang ating mga mata. Lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin.

0: E na meron din ang mangustin. Ang mangustin din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangustin, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangustin at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat's Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May santon ka na, may Astaxan Thin Extra ka pa.
1: Love you, Boyax! On air!
2: O, sa kaadlaw na naman kayo, ang nagproblema si Boroy o niduli Boyax sa magpatambag. Ang mga na itabo. Uy, Boyax! Ano man, Broy? Tambagi, nagukubi, laay, mga kong kinabuhi. Broy, sabi ako kanyang Boyax, usamay po hato na ako, laay, mga kong kinabuhi. Bye! Ay, sa'yo nagkaya na, Broy. Sa'yo nagkaya na, Broy. Aron nga, malingaw ka sa inyo ang balay, Broy. Kaglaay kayong kinabuhi, Broy. Husa kay buhaton. Sayo na ka na, Broy. Ang imong buhaton, taguan imo imong sudlay. Dayo pagkahuman, imong bulungon. Unya, pangasabi lang, mga mimbro ni Mos Balay, Broy. Aron ka malingaw, Broy. Ay, ay, ay. Sayo na ka na, aron malingaw ka. Taguan ang sudlay, Broy. Dayo pagkahuman, bulungan. Dayo pangasabi lang, Mos Balay, Broy.

sige, oy, okay, ang kinky out. Ah, kalagmitan ka natin, tapos balay mga eksyon, ka nangawayan, ka nagyong sudlay. Okay, balik na sa papanaguban, mga eksyon. Pagkaniha na itong kisgutan, ang nagkalain-lain ng mga heart diseases. Kung sa'y mga sintomas niya ito, kung sa'ng paglikay ka itong mga heart diseases, mga kaigsoonan. Nainigin kayo na ito ang diskason. Ito ang diskason, mga kaigsoonan, ang ito ang hisgutan. Kung unsa may matabang mga kaigsoonan, nainigin itawag na ito o Astasan Herbal Capsule. Sa nagkalain-lain ng mga heart diseases. Naibalota mga kaigsoonan o mga higala diya na ang Astasan Herbal Capsule. Adunay sangkap na gitawag o Astasan Thin. Kining Astasan Thin, mga kaigsoonan o sa kinikin natural antioxidant na makita sa mga pagkaon sama sa salmon, mga shrimp, mga crab o algae. O niya daghan karon na nga makatabang karon no makatabang kinidiha sa mga nagkadaiya nga mga heart diseases. Unsa man una ang Astasan Thin, mga kaigsoonan, nagpugong ni siya sa gitawag natong oxidative stress. No, ang Astasan Thin mupugong sa kadaot nga hinungdan sa free radicals. O niya ang resulta niya ni mga kaigsoonan kung mag-zinkag tumar o Astasan Herbal Capsule, mas himsogo niya ang ugat o dili kini mabara. Muna'y trabaho sa Astasan Thin, mga kaigsoonan. Ikaduhang ang Astasan Herbal Capsule, makatabang niha o makaabag. Ilabi na itong mga heart diseases. Ang Astasan Thin, mga kaigsoonan, nagtabang kini na mapaubos na ito ang gitawag o bad cholesterol o ginagitawag na itong LDL. O na magkapaminos kini sa oxidized LDL cholesterol. Ang resulta niya ni maminusan ang risgo sa coronary artery disease or heart attack, mga kaigsoonan. So, muna diha. So, dako kayo tabang, mga kaigsoonan, ang Astasan Herbal Capsule diha sa mga tao nga doon na niya nang gitawag na itong mga heart diseases. No, so magbantay lang yung tanong kay ang atong kasing-kasing mga igsoon. Dako kay ni siya og function diya sa tuang lawas. Kay once nga mawala or muundang og pitik ang atong kasing-kasing, muna igreingong goodbye. Munang atog yun nga atimanon, kining ato ang kasing-kasing, kay matod pa mo kinigitawag na itong pumping station. Pumping station sa tong lawas. Kung muna'y muundang o pitik, may ginaingon nga goodbye yung mga utang. So ato ginangatimanon o gumayo, mga kaigsoonan, dili na ito abusaran. O katong ipanghiskutan kaganihan nga malikay na ito katang mga mantikaon, mga pagkaon nga taas o mga kolesterol.

ipaabot ninyo mga kaigsoonan at Tolamus Butika, pakitaan ninyo ang Astasan Herbal Capsule. O diba, aram yun sa mga radio station na sakop sa Amapola Broadcasting System. Then kita karon nagtingog. Kaya naasay mapalit nato ang Astasan Herbal Capsule. Barator yung kayo mga igsoon. No? Barator yung kayo niya. Magunsa mong punang digyo ka. Digyo ka mo palit, kaya mahal. O niyag magsakit na ka, problema, ninaunda ko, ninaunda kay gasto sa hospital. So mo na nga, samtang wala pa kanina na mga igsoon ka ron, tumarin na kung Astasan Herbal Capsule. No? So, wala ka kayo oras. Wala ka kayo oras mga kaigsoonan. Hangtod na lamang sa sunod ngayon kayon sa samang takna o istasyon. Kinigihapon si Buyax Labyog, manamilit pinagis paginon. Lawas na ang pingan kay Maorig yun ni ang atong puhunan. Salamat sa iyong pagpaminaw.

0: lahat ng ganinyong mga impormasyon o kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Money, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod ganinyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement o Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000 1064 4491.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niaging nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtan gyud ang akong sakit.
7: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. take more. Live more.
8: Kay lawasman ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukol-bukol sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
9: Atong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
10: Ako si Larry Magmiya, kapag-aipudan kagaya di oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vital. Okay man, kaya na ako mula bakit dabi lang nida ko sa una nga wala pa kong sa Wonder Animal Vital. Ako laban naman na bigyuhinay man ang pagdak ko. Pero pagsulay kin ako aming Wonder Animal Malvita, dawe lang kinapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maong kinang animal vita, ako gabing i-recommend sa rin namin nag-alaga o makahayupan. Ang dami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita, ipikibo kita.
9: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong ingon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tabao, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
12: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa Em's Flower Shop.
13: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
14: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
15: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
16: Sayon ra kayo pangitaon.
17: Tapad lang sa pansuan.
18: Call or text 0966-348-9336.
19: Emps Flower Shop.
20: Emps Flower Shop.

0: na ang kape na makaayos sa lawas.
1: Hilin Babur. 55. Tagayungon ko. Tagayungon. Sa dumagi kira pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kakoy.
2: Okay.
1: O deyon, lamay po ang katulog.
2: Karong?
1: Katungo pa ka tilaw. Wala pa katilaw. Tilaw sila. Kanang kapsul o
0: Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
0: Oh yeah! Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
3: Hard Mama.
0: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
3: Mag-Hard Mama. Extreme na.
4: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Alin. Nagpalit ko ng stoffy o bili lang ng stoffy. Apil pa ang Febicare, ng capsule. Kay Mayo ang paminaw na ko sa kong lawas. Kay ang libati, manguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan sa dihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Alin nga kanyang Febicare o ng capsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Alin. Salamat kayo, Ma'am.
5: Dragon Fruit Plus. Enrica Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kinanawa akong kangapoy niya ka na. Kuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab na inyong lawas ngalag ma dili mo kapuyon kana lang
0: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon Dos, Ayungon, Negros Oriental. Ipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
7: Donnell Brand.
8: Ayong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasa, Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kayo. Daghang salamat.
9: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagkapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
10: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungon sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera mo akong kita ang drive ko. Bagisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayong gastuhon matag-adlaw. Gingin na sa Detribayo o DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Detribayo. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
11: Ako si Alex, nagkayutay dyan ko. Sakit ipangihe o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500. Tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: po ay Roseli Mendulanas, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C,
0: ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
12: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
13: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
14: You're the music star radio.
15: Oras sa Star Radio, alas 7:08.
16: Og siyempre, alang sa itong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement.
17: Ako din si Divine Faith Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Rook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CervicCare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurang sakit akong puso ba? Why? Klaro ito akong dugo. Pag tumar na ako anak kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa CervicCare o sa Nance Product.
18: Ako si Aloha Mickey. Nakapuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas, Capiz. So, wala pa ko nakagamit o CervicCare. Dili normal akong dugo. Kung sakit akong puson. Magto, nag-try kong palit sa butika. Nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
19: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Utah, Kersiki Hoa. May sulay ko pag tumara sa CervicCare. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya. Dayon, ako ganyan gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Lian akong mga banod sa kuwang puson. Sa likod aning-aning payod-payod. Dayon, okay na po akong pagkatulog. Di na kung maga kanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat ko dako. Kay nakadungog ko sa radyo aning CervicCare. Dako jo gikatabang sa akong kinabuhi.
16: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CervicCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee, maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
20: Hi, ang akong ngalan, Jirme Tobio Baog Talaran, nagtuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod pa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
21: Ako po si Alicia O. Casurog, taga Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog og maayo sa gagabion. Pag moinom ka, maayo na ang imong katulogon. Salamat Dios Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
22: Ako si Lario Comoso,
1: bicycle driver diri sa barangay Pulang Lupa to Trento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong dibati nga bahay sa Baga o sa kining akong kalawasan nga way gana mong kaon. Tulog sa walong kabulan, taloy sa Ginoo, adunay ang sa kamigo na kung nga batyag sa kuha nga ninyong nga. So ayun eh, kay para basin makarecover ka nga para ganahan ka mong kaon. So wa sa maglugay yun, gato nga panahon. Dagang salamat sa landscaping nga nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na tubong drive.
16: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
3: Ako din si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Doc Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitinukan kalawas. Salamat, Yali, Doc Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
22: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya'y ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat. Ako di ay si Janice Lianto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa Nance Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o nanang pangwarta na manguha ni Blumboy iguli na mo kapuyo mo ipo yung mong lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
16: Available in 30 and 60 ml. Mapalit ng atong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
23: Noon sa maning atong panahon karon, dili noon masabtan ning atong klima ro?
24: Noon sa kidara, Brad? Nga nagbagulbul man ka?
23: Makalagot mga Brad. Dili niya tang kasabotaan ng klima na ato ron.
24: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
23: Ha? Unsa man na?
24: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa akong kabuturan o kalasangan.
23: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
24: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang akong kalibutan.
23: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
24: Let's save our Mother Earth. Atong mahalon ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
25: Kining maong painumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
26: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
27: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
28: Feel the music, Star Radio.
29: Oras sa Pilipinas, alas 7:15.
30: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
31: Handos balita!
30: Handos balita!
31: Muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilipan. Matag karon o unya.
30: O karon, aniya kining tighando sa atong mga balita.

0: Kinemo sunod nga mga police report. Yandos ka nato sa Amigos Capsule nga patambal sa mga naglalay mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, barikong kong resa Star Radio, taya sa nilang programa. Matagal sa sangtod sa alas sa simidiantak na sa gabi. Launay sa sangtod Sabado, manikoy Angel Blisiason sa Sugbo. Mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy. August JN Pharmacy sa Badyan, Botica Santo Niño sa Alegria, A. Johnson Pharmacy o Sinovate Pharmacy. Sinatilan Wake Your Pharmacy, M. Pedirex Toro A. Pharmacy o Shelmo Pharmacy sa Dalagit, Ready Pharmacy, It's an Edge Pharmacy, sa Malabi Oxygen Pharmacy, sa Ronda Bilcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga sa Alcantara, Butika Marga sa Mantalongon, Butika Marga, sa Dubanhog Biton Pharmacy, Sipura Pharmacy, sa Edis Pharmacy, Happy Drug o Crystal Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa Tanang Pharmacy sa Magalungsuran, o Dere sa Tayasan, mapalit kinis sa Ike's Pharmacy, Yuri Pharmacy, Angel Pharmacy, Sanjo, Anisi, Dry Goods Trading, namaligya sa mga RTW, sa obis kaya presyo sama sa Divisoria o mga plasticware sama sa Durabax. San Genesi Dry Goods Trading kay panagigudamalan ni Jose Fernandez. Samtang sa magpayo sa mga blenses sama sa kung sama sa rice cookers, refrigerator ban pa, diulan sa bang San Genesi Dry Goods Trading kay anasab sila sa nasampit ng servisyo na imutang diha sa Bulong Kata Street, Poblasyon Tayasan, kilid sa Blue Baker and more kneto nga karon ilanasab nga gablihan nga lain brand sa San Genesi. Samtang padayon gyapon sa pag-operate ang Blue Baker and more nga anaa sa tunga sa duha ka San Joe and Nisi. Ingon man, padayon sa pag-operate ang lain brand sa San Joe Nisi, diya sa promo street nga atbang sa Amian Jewels General Merchandise ilang sabatusan o chinilasan.
1: Andos, balita.
0: Gipusasan sa mga operatiba ang 32 anyos nga construction worker human kini. Dadakpan atol sa bayba sa presyon nga gibagayon sa Dawin Municipal Police Station dito sa Barangay Poblasyon 1, Dawin Negros Oriental. Kabungad lawa Domingo, Holyo 26. Sumala sa Negros Oriental Police Provincial Office kun Norpo, nasikop ang sospechado o manarecover gikan kaniya ang 4 kapakete sa gidudahang sibo nga gibanabana nga motimbang sa 2 gramos o makantidad sa 13 ml sa 500 kapisos. Nasakmit usab gikan kaniya ang baybas money nga 500 kapisos o sa kaselpon, pitaka, foldable multifunctional players o usa ka motorsiklo nga walay plaga. Not ini ang suspitsado gikatakda nga magatubang sa paglapas sa Section 5 ug 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga ginudahang illegal nga droga gipadala sa Negros Oriental Provincial Forensic Unit alang sa examination. Samtang ang suspitsado atuan na karon sa kustudiya sa Dawin Municipal Police Station, nagyandam na ang kasong ipasaka Batu Kania. Usa ka driver sa balabal ang nahintumpawak sa illegal nga negosyo human kini nasikop sa gibhigayo nga baybas presyon sa mga operatiba sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Valencia Municipal Police Station nito nga Hulyo 24 pasado alas 4 sa hapon sa Barangay Calayugan, Valencia. Gila sa mga otoridad ang suspek nga si Jobert, 41 anyos, ulit ang residente sa Leptong, Valencia. Nakuhagikan sa posisyon sa suspek ang duha ka gagmayng pakete sa nagunang nga isuspitahan nga sibo nga gituhan nga mutimbang og usa ka gramo. Base sa banabana sa mga otoridad, aduna kini standard drug price nga nikabat ngadto sa size mel 800 ka pisos. Sa gihimo nga pagginabi sa suspect sa usa ka sibyanan sa mga dakbayan sa Damaguete, gipadayag niini nga ang pagkaguba sila nga motorsiklo mao ang naguna nga tinubdan sa iyang panginabuyan. Sa pagmasayro ang nagtukbod kaniya nga mosulod sa illegal nga kalihukan. Apan giyagiyag sa kapulisan nga dili na kini bag-o sa mao nga binuhatan, sanglit nadakpan na usab kini kaniadto sulod sa usa ka drug train sa dakbayan sa Manila. Dugang pa sa pag-usisa giangkon sa suspek nga dito siya sa barangay Luok, Dagbayan, sa Lumaguete. Ating palitan sa iyang stock sa gidudahan nga Siabo. Kasamtangan nga gibalhog na ang mao nga suspek sa silda sa Valencia Police Station. Samtang gipasbasana ang pagpaandam sa mga dokumento alang sa formal nga pagpasaga o kaso nga kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002 nga ipasaka batok sa suspitsado. Oras sa Pilipinas, alas 7:50.
1: Handos balita.
0: Sabag pa na yon sa paghandos sa mga police report. Nasikop sa kabulisan ng ikaunam nga most wanted person sa lalawigan sa Negros Oriental atol sa pagpatuman sa warrant of arrest dito sa barangay Poblacion Valier Muso, Negros Oriental nito nga Huwebes, Hulyo 23. Ang 21 anyos nga lalaki giakusahan o paglapas sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sumala sa Negros Oriental Police Provincial Office o NORPO ang warrant of arrest gisyo sa Regional Trial Court, Branch 64, Gilgan City, niyatong Holyokense, 2026. Gitugutan hinoon ang akusado nga makapiansa og 180 mil kapesos alang sa iyang temporaryo nga kagawasan. Ang operasyon, ipangunuhan sa Valermoso Municipal Police Station, nabagan sa mga sakop sa 2nd og 4th Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion sa Negros Island Region. Sa wala pa, gipusasan, gipahibalusab ang akusado sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine o sa pagkakaroon. Atuan na sa kustudiya sa Valermoso PNP samtang ipadayon ang husto nga legal nga mga proseso. Tulo ka mga babae ang gidakop sa kabulisan atol sa operasyon batok sa ilegal na sugal dito sa barangay Hibaiyo, Gilgan City, nito nga Huwebes, Hulyo 23. Matod sa Negros Oriental Police Provincial Office kung Norpo, nasakpan ang mga suspitsado nga aktual nga nagdula o ilegal na sugal nga nailhan isip tong its nga usaka paglapas sa Presidential Decree 1602. Narecover sa operasyon ang usaka set sa baraha o kwarta nga nakatirad sa 246 pesos nga gituhang gigamit sa mga sugalan. Mao nga operasyon gibigayon sa Gilgan City Police Station og intelligence operatives isip kabahin sa kampanya batok sa illegal nga sugal. Subay nini, gibaybalo ang mga suspek sa ilang nga katungod og hinungdan sa ilang nga pagkasikop. Sa pagsulat ng balita, ato ana sila sa kustudiya sa Gilgan City Police Station samtang gipahigayon o gipadayon ang husto nga legal nga mga lakang. Oras sa Pilipinas, alas 7:53.
1: Handos Balita.
0: Ini musunod ng mga balitang regional. Handos ka na to sa Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Nagbaligya sa lamian ng pagkaon o nagbaligya sa mga dekalidad ng matambal. Mo cater sa sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sa sila Ike's Kamalig Diyanahan sa Karaang Rural Bank at Bagsakan Henor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sa sila Bronze sa Ike's Pharmacy. Diya sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 o number 14. Sa pagkakaroon, aduna sa lahat pinakabago nga mao ang Ike's Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pupukay Street nga mokater sa mga ginagmayang events. Ingon man, aduna sa sila coffee, halo-halo man pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa Ike's Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblacion, Tayasan, Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Ipanag-iya o gidumala nila ni Engineer Enrique Storco o Maritis Largado Isturco.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:54.
1: Handos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga balitang regional.
1: Balitang Regional.
0: Malampusong nakuha sa Police Regional Office Negros Island Region kon PRONIR ang compliance stage sa Performance Governance System kon PGS atol sa gibigayong reporting. Rebelida niyatong Julio 23 sa Sinagdala Hall Center for Forest Strategy Management. Gipanguluhan ni PRONIR Regional Director Forest Brigadier General Romano Cardenio kauban ang iyang technical working group ang pagpresentar sila ng mga programa kalampusan o mayong gawi ubos sa PNP Patrol Plan 2030 sa atubangan sa Board of Panel ng gipanguluhan ni Forest Brigadier General Jeffrey Decina o co-chairperson attorney Francis Cynthia Giani. Tungod sa mga kalampusan, formal nga gideklara sa panel ang PRONIR nga nakakompleto sa mga level alang sa paghatag sa maong status. Sumala pa ni Police Brigadier General Cardenio ang mga dungog nagpakita sa dedikasyon sa Dibok Puwersa sa PRONIR nga maghatag o patinud-anon maayo o epektibo nga serbisyo nga mabati sa matag negrinsi.
1: Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita.
0: Dakong operasyon ang gipahigayon sa Cebu Police Provincial Office kon CPPO ubos sa Safer Cities Initiative diin 745 ka mga tao ang nasitatol sa 268 ka anti-criminality operations naghimo sa tibuok lalawigan sa Sugbo niyatong Hulyo 25, 2026. Base sa report, 544 ka mga nakalapas gipamulta samtang 201 ka tao gipasidanan o gipagawas. Mikabat usab sa 247,000 ka pesos ang nakulitang multa gikan sa lalaing paglapas sa lokal nga mga ordinansa. Lakip sa mga nalapasan mao ang 98 ka kaso sa pag-inom o ilimno nga makahubog sa pampublikong lugar. 25 ka kaso sa pagpanigarilyo sa publiko. 19 ka tao nga naglakaw sa dalan nga walay sinina sa taas. 52 ka minor de edad nga nakalapas sa curfew. 5 ka kaso sa karaoke nga milapas sa gikatagdang oras. 544 ka paglapas sa mga ordinansa sa trapiko. O 2 ka uban pa nga paglapas sa lokal nga ordinansa. Matod ni CPPO, Provincial Director Police Colonel Abubakar Udang Manggalen Jr. ang padayon nga pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa makatabang sa pagpugong sa krimen o pagmintinar sa kapsa o kalinaw sa mga komunidad. Yang gingon nga ipadayon sa kapulisan amao nga operasyon samtang gisiguro ang profesional patas o matinahurong pagpatuman sa balaod. Samtang gidaig ni PRO 7 Regional Director Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad ang dedikasyon sa mga kapulisan sa Cebu PPO. Matod niya, gipalig-on ang pagtinabangay sa lokal nga pangagamhanan o sa publiko. Mas mapalig-on pa ang kalinaw o kaluwasan sa mga komunidad sa Tibuok Central Visayas.
1: Balitang Regional.
2: Andos Balita.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.
1: Balita.
2: Balitang Nasyonal.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga Balitang Nasyonal. Kung gihandus ka na to sa Animal Baita, nindot alang netong gihimong bisyo ang pagpumuhi o kahiyopan. Magsilbing vitamina pur kagtambal sa mga binuhing kahiyopan. Magkapagana sa pagkaon, magkapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Magkatabang aron ang inyong mga kahiyopan, ang makanggurubog at katimbang. Dali managko o nindot nga kalidad sa karni. Usa magkatabang aron ang inyong mga kahiyopan, ang makangkon o mas mahimong produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok baby pato gansa. Makatabang ang Animal Vita aron mas mapapaspas ilang pamangitlog o mas mabarag ko ang ilang nga mga itlog. O sarakot saralang nga mga Animal Vita ang isagol silang tubig limnon o dilabakaha silang pagkaon. Ginagmayang kantidad apan siguradong ginansiyado ka. Animal Vita mapalit diri sa tayasan sa labis agravet o tayasan kakar sa ayungon sa ayungon kakar sa agravet o brompet animal sa La Libertad sa Latika Agravet Supply.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:59.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
2: Andos Balita.
1: Andos Balita.
0: Mingon, Sinaga City Mayor Lene Robredo nga daghan na nga nahimo ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Apan daghan gihapon ang wala makahibalo sa mga programa o proyekto nga gipatuman sa gobyerno. Amo nga pahayag gibuhat ni Robredo human siya gibangutan na siyang reaksyon o gilauman sa nagsingabot nga State of the Nation Address o SUNA ni Presidente Marcos. Gibasig daw sab niya ang dako nga suporta sa nasyonal nga gobyerno ngadto sa lokal nga mga pag-amhanan o LGOs, ilabi na pinagi sa mas gibalabdan nga pag-access sa local government support fund kon LGSF. Sumala pa kaniya amo nga pundo nga katabang sa pagpatuman sa kanlain nga programa sa sama sa housing project, flood control initiatives o mga